0: Gospel Hour on XFM.
1: 106, and we will sing all four verses, 506.

0: tunay po na ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Sa inyo pong bisig, kami ay may katiyakan at may kapanatagan.
1: Gospel Hour on XFM.

tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, aming pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal na isip.

0: Narito po kami upang tulungan kayo sa inyong pagdikas.
1: Maraming salamat naman at tumutong kayo. Iabot naman po itong bata.
2: Kailangan na kailangan talaga po namin ng inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Ikarangalang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Bangus. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag sister pain, tangkarang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Panitan Katis, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong serbikardya o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sanzone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sanfon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Sanfon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sanfon Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at dagan ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sanfon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sanfon Plus Coffee Mix.
4: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sanfon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga

ka tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: X X F M
1: X F M
0: Sanfon Vitamin C ang alkaline no Vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C ang alkaline no Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kagglutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ay, dali na.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
0: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon, tag sa XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laingidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
12: Sister Pain.
14: Tanggal ang pain. Fast and safe.
12: Sister Pain.
15: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Sanzone and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
18: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at santone na wala sa ibang kape.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Gatukar ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
9: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain.
11: Ang sakit.
3: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing.
4: May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay ko sa antusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3. Nakapahawag sa kusakon ubo. Damo nga ginga salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain!
13: Muscle fever?
12: Acute pain?
13: Kahit ano pang pain?
12: Basta pain!
13: Mag-assist the pain!
12: Pangkarang pain!
13: Fast and safe!
12: Assist the pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain!
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Kapari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Xanthan Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
11: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: System Pain. Galang pain, fast and safe. System pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: So, what ang pag-inom ko sa premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagdagan nga 3,000 pesos gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ng ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
3: Buti na lang,
2: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako magalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-assistive pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain. Mag-assist the pain.
16: Pangkarang pain.
15: Fast and safe.
16: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok Sir Pangitan Katis, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
2: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong gaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit!
7: Mag-assist pain!
8: Muscle fever?
7: Acute pain?
8: Kahit ano pang pain?
7: Basta pain!
8: Mag-assist pain!
7: Pangkarang pain!
8: Fast and safe!
7: Assist pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist pain!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagan nga 3,000 pesos gani kamo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglag pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-system pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-system pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: System pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: System pain.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

XFM Time, it's 11 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, bumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Assist the pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa akin po ko center agent.
6: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay niya epekto sa akong sang assist the pain.
8: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: X F M
1: X F M
2: Supple Plus Gold.
3: Kasi Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assist the pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assist the pain,
11: kangkalang pain,
12: fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sis the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodelas ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
0: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako, si Rodels, ang takuli. Damo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare, pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
1: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
1: Sister pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok Sir Pangitan Katis, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea!
2: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Salzone Plus
2: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa kabas driver. Upuntugin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie.
3: May bukol ako sa breast ko.
2: Kamangkot ko da son kung ano maayo diri.
3: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
2: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
3: Salamat gid ko balakay.
2: Matama to nadula ang bukol.
1: Santong Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
1: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko nga discover nga pangmalakasan nga kape.
6: Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
7: Uy, boy, gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka,
7: lalamya-lamya ka sa trabaho,
8: magkape ka.
7: Mag Santong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Visionex Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene,
9: vitamin E, at ZSNT.
10: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
9: Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Gamit na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist the pain!
19: Muscle fever?
17: Acute pain?
19: Kahit ano pang pain?
17: Basta pain!
19: Mag-assist the pain!
17: Pangkalang pain!
19: Fast and safe!
17: Assist the pain!
4: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain!
4: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
11: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
21: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
4: Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
1: ina. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibigay sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo?
8: Oh, gali diryo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Sunfon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunfon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panit-an, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

nakatropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid niya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Uy! Boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
12: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Exciting!
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
15: Sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley. Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sample Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sample Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sample, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sample Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sample Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Sample Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sample Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sample and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sample Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sample Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sample and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang...
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Dari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthon tag sa XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Southon Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Southon Plus Gold.
4: Southon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natilawan nga kape. Laingbidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
4: Southon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Southon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Southon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Southon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigid.
13: Southon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain.
2: Ang sakit.
4: Mag-assisted pain.
3: Muscle fever.
4: Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
3: Mag-assisted pain.
4: Kangkarang pain.
3: Fast and safe.
4: Assisted pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Claire Skin Herbal Soap?
12: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mangko sina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sanfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
17: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Panitan Katis. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon. Tag sa XFM, libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM. Southern Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Southern Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Southern Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Southern Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Southern Gold Coffee
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Southern Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Southern Plus Coffee Mix.
0: Southern Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa over

0: All Vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
1: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: X FM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
4: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gid,
4: may free collagen
3: ang gutatayon ka pa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Uputugin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
6: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Exciting!
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments,
5: Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
4: Good thing,
3: may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayo.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Yahoo! Sistapain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sistapain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, XFM!

0: Oras sa Pilipinas, alas 4.26 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mayong aga, Banwa! Mayong aga, siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz! Sa aton nga mga pinalangga, no, nga mga tagpalamati, nagapalayag na ang programa Exciting Pilipinas. Subong adlaw sang Domingo, pitsa 12 na sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mayong aga gid sa aton nga mga katropa nga nagatutok kag nagapamati, no, diri sa aton nga palatuntunan. Kamusta ang aton nga adlaw sang Domingo, mga katropa? And syempre of course ang aton gid nga pag-abi-abi kag pag-agda sa inyo sang isa gid ka mahidaiton nga aga. Sa aton nga mga kauturan, nga mga nagatutok, pinaagi sa aton nga official Facebook live streaming, diri sa aton nga palatuntunan abaw. Kamusta dira sa aton sining mga katropa nga way patulog?
5: Ayoy!
0: Iba niya, amo pa lang niya matulog.
5: Oh no!
0: Ay na, no?
5: Yahoo!
0: Ano ka mo mga robot?
5: Oh no!
0: Ay, yeah! Pero sige lang nga mga katropa. Iba niya mga kaabyanan, siyempre may ginapulaw-pulawan man.
5: Ayoy! Oh no!
0: Sa aton man nga mga katropa, nga mga overseas Filipino workers. So ay, kamusta man ka mo? Kamusta man dang inyo nga mga sitwasyon? Kamusta dira ang lugar, no, kung sa diin yara ka mo nahamtang?
5: Ayoy!
0: O sa aton man nga mga kautoran, ha, nga mga nagapamati, no, sa aton nga YouTube channel. O, good morning gid sa inyo tanan. Ang aton kaya pag-agda kag pag-abi-abi sa inyo sa gihapon at the same time. Kaga syempre sa aton man nga mga katropa na pirmi lang nag-tune in sa aton sininga literar aga pa gapililihit na literar mga kabiyanan nga naka-fix sa aton sining frequency, no, ang XFM 106.5. Sa aton sining mga radio nga ginapanghatag sa aton sining mga avid listeners. Okay, tingin ubra gid na iya sang XFM Rojas, la niya naging bakal da sa kundiin lang, kundi gin ubra gid ina, gin pa ubra gid ina.
5: Ayaw!
0: Ande bla. O sa aton nga mga kauturan dira sa may bahin sang Chodoro Arsina Strada Center.
6: Good morning!
0: Kamusta ka mo dakag?
6: Good morning!
0: Oh, amo na iya. Ti, siyempre mga kabiyanan, pulo pasensya gid, no? Sa aton sining may katropa. Sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati. Pulo pasensya gid nga na late kita. Sang gamay lang nga mga inoras. Minutos gali.
5: Oh no!
0: Eh, siyempre malayo pa yung aton ginhalinan. Naglupad kita yung mga kabiyanan. Naglanding tadi sa kasagingan sa likod sang stasyon. Ay, malooy ka. Sa aton man yung mga kauturan ng mga kapulisan nga naglibot-libot karon sa ila sini nga mga area of responsibility. Sa aton man nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Oh, mga kaabyanan. Sa aton man nga mga kauturan nga mga tricycle drivers, mga jeepney drivers naton, mga series bus drivers naton. Oh, nga yara na sa ila sini nga tagsa ka mga area man. Oh, oh parkingan mo. Oh, kamusta kamo da? Kamustang biyahe ta subong gabi? Maulanon mga katropa no. Oh, grabe nga ulan, halin payas ang ligad nga Sabado. Ah, nga Sabado. Nga Biyernes. Ay, wala gid untat nga ulan mga kabiyanan. Tugaman sang sining dalaman sang ma-experiensyahan naton. Nga hangin. O kun habagat. O nga dala kag dalaman mga kabiyanan no sang bagyo nga si Inday. Si Super Typhoon Inday. Ayon. Sa aton nga mga kauturan nga mga tagpalamati ah. Tune in na ka mo dere kay madamo kita sa mga pag-aistoryahan, pag-tutukan. Grabe ni mga kabiyanan, ining habagat, no? Padayon. No, nga nagawaswas dere sa aton sa bahin niya sang pungsod Pilipinas. Pila karon ka mga lugar, no? Dere sa aton sa bahin niya sang pungsod Pilipinas. Ang may ara karon nga tuman nga pagbilinaha. Kagasugata man ni karon mga kabiyanan. Oh, sa sining bagyo, abi nga si Inday, pero malayo na yan si Inday sa aton mga katropa. May mga pila kita karon ka mga porsyon, no, diri sa pungsod Pilipinas, ang padayon nga maka-experience siya sang malaing nga panahon. Labi na ginang probinsya sang Romblo, no, bangod nga tiwala sang untad nga pagulan, bangod sang habagat. No, nga gin pabaskog man sang typhoon Bavi o kun Inday diri sa Pilipinas. Sa Alcantara man o, tuman man to ang pagbaha, mga katropa, sa barangay Giub. Mangin sa National Road, mga kabiyanan, sa barangay Madalag. Samtang sa Udyungan, temporaryo to nga ginpasiraduhan, mga katropa, ang barangay Claro Imrecto Bridge. Sa bahin sang Recto Udyungan Road, matapos mga kabiyanan, nga ti, hindi na maagyan sang mga salakyan, bangod sang tubig baha. So, ginabisuhan man to mga kabiyanan no sa memory Mimaropa. Mga kabiyanan no, mga residente nga hindi na ya maghulat pa magpatumpik-tumpik pa mga kabiyanan. For the go na. Oh, kung maka kung makakuan ka mo mga katropa, kung maka ano gani tawag sini ho, kung maka evacuate ka mo nga daan sang insigida, hindi niya ka mo mga kabiyanan maghulat pa nga may ara sa mga mag-rescue sa inyo kay hindi lang man kamo ang gina-focusan mga kabiyanan sang sang mga rescuers naton bangod madamo man mga katropa sang mga residente or pumuluyo nga nagakinanglan sang bulig yan isa-isa ina mga kabiyana no nga dapat kinanglan nga antes pa man mga kabyanan nga antes pa man mga kabyanan nga maga sulob mga katropa ang mga mamunog nga pag-ulan sa inyo sini nga mga lugar. Kinanglan dapat ready na kamo mga kabyanan sa pag evacuate. Hindi nga hulaton nyo pa mga kabyanan nga sulubon pa kamo sa nga tubig baha kag magpangayo kamo sang mga responde dira. Dapat kita mga kabyanan manging kuan kita, no? Manging vigilant kita sa aton sini nga palibot. Nga nag-ara na yan, nagabuo-buo na yang mamunog kapag ulan yan. Kag nagabaha na sa inyo nga palibot. Amo pa yang pagpangayo nyo sang rescue. Amo pa yang pagpangayo nyo sang tabang. Hay nano. Kaya nga ton nga mga rescuer ato to sa piyako. May ginapin ang rescue man to. Amo na karon mga katropa eh, isa na sa mga maeksperyensyahan nato ni. Eh. No, daw ka nga ibla mga kabyanan daw ginapatumbayaan do lang. No, nga karon na ta ma-evacuate ah. Kaya ma-rescue man na di sa aton karon. Oh, come on. Hindi tanan ha, sana siling tanan mga kabyanan. Hindi tanan kamo masarangan nga ma-rescue. No, mga katropa, kung alang-alang nagid kaayo. Di bla? Sos Maria Josep Santissima garapon. So, amo na mga kabyanan, dapat early as good nga maka ano na kamo nga daan. Nga maka kuan na kamo, maka evacuate na kamo. Pwede na kamo magulat sa kung ano padra. Budlay na nga daan mga katropa nga may mga mag-abot pa yang punto nga madulaan kamo inyo sang kabuhi. Hinamian kamo sina. Wala isang tao nga nanamian sina. Dibla? So before kita mga katropa nga mag-proceed sa aton sinidugang nga mga balita kag mga impormasyon, diri sa aton nga palatuntunan, mga kaabyanan, mga pinay ta. Ay, daw kapilila o mansubong aga mga kaabyanan. Ari mga katropa, maininit ko din nga tubig. Bibi, handang baso. Bibi. Diba? Ari na nga kon nga kape. Ang Xanthan Gold. Ang Xanthan Gold Coffee Mix.

0: Oh, mga katropa, sa inyo nga pagbangon kada aga, syempre mangita kagi dia sang paagi kung paano ka makapangapi. O, di ba? So, ari mga kabiyan ang ginarekomendar ko sa aton sining yung mga katropa ng mga tagpalamati subungaga sa mga labing friends nato. Ari ng kapi nga may kapi ka na naka-energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka ba? Ang kapi sang Yes to Health Incorporated. Ang perfect blend sang kapi nga may combination sang glutathione kag collagen. Mga antioxidanta nga makabulig sa tonsini nga skin elasticity, skin health kag overall health mga katropa. Ang Xanthan Gold Coffee Mix may ara ini sang natural kag calming herbal ingredients. Kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina. Chia seeds, moringa kag bitter gourd ukon margoso. Ang premium coffee nga puno gid sang health benefits, perfect blend agud ma-refresh ang energy. Ginasuportahan ang aton sining ikayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit mga katropa. Ginapakigbatuan ang fatigue kag ginapabaskog ang focus. Gina-enhance man ang skin elasticity, skin ginasuportahan ang metabolism kag digestion mga kaabyanan. Ginalimpyuhan kag ginadetoxify ang lawas pinaagi sa maayo. No, nga pamaagi mga kaabyanan. Feel energized and a beautiful handsome sa bilog ng adlaw with Xanthan Gold Coffee Mix. Abi kay tilawan natun. No, ang Xanthan Gold Coffee Mix. Higo pon tabi mga katropa, bibibi. Sa kanamiturn. Oh, sa kanamiturn. Mga katropa, ang Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakali na mga kabiyanan sa inyo nga mga suki, nga mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. O kung hindi gani, sarang man inyo mga kabiyanan nga mabakal, no, sa Super K Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kung sa kuno ah, no, sa mga butika na nga malapit sa inyo nga mga lugar, sa inyo nga mga kabanwahanan, sa mga suki inyo nga mga butika. O kung pwede mo nyo man mga kabiyanan nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok siya. Pangitaon nyo lang ang Yes to Health 2011. Masi mabakal ka muna karon sang kape sang Xanthan Gold Coffee Mix niyan. Kag wala ka mo sa may nakita nga tatak, no, sang Yes to Health 2011 or sang Yes to Health nga bilog na bla, nga green nga tatak na sa ibabaw sang sachet o kung sa karton man mga kabiyanan. Abaw, hindi ka mo magbakal ha, kay basi piki na. Ano bla? Xanthan Gold Coffee Mix mga katropa nga makabuligid sa inyo sini nga ikaayong lawas, no? Mga katropa, gani amo nang pilion yung nga kape, no? Nga makapangapi kita, nga makabulig pa sa aton sini nga lawas. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Oh, good morning, anay dira sa kay Sir Solomon Antonio, dira sa may banwas ng Pontevedra. Thank you so much gid sa pagtutok kay Lyndon Hano. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Ma'am Liza Digala.
1: Good morning.
0: Good morning katropang Mike watching live samtang nagahigda pa. Aba, wag higda. Ma'am Lisa Digala, good morning katropang Michael. Happy blessed Sunday mga katropa, nagatutokid kami di kag nagalanog ang amon nga radyo. Amo na iya.
1: Oh no.
0: Thank you so much gida kay Ma'am Lisa Digala. Kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores, maayon kapis. Good morning.
2: Good morning.
0: Okay, Nini Bakas di Latina. Good morning gid.
2: Good morning.
0: Kaga, oy, sa kay kuan mga kaabyan na nagatutog sa bungagaw. Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sa aton sining Rojas Component City Police Station. Good morning landa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang aton mahugo dira nga Chief of Police sa Rojas City Police Station. Thank you so much gid sir sa pagpamati kag pagtutok man. Subong gadri sa aton nga palatuntunan. Oh, ambal ni Sir Solomon Antonio sa radyo lang ko matutok kay may charger, kay ma-charge ko anay. Ate okay ah. Wala gid problema. Si Lilibeth Daes, good morning man. Salamat gid ma'am. Mga newly listeners nato no. Si Aleth Guzman Rabur, good morning. Thank you gid.
2: Good morning.
0: Kaga sa kay Ma'am Leia Baez no nagatutok man dira o oh, sa may Tiza Innocencio.
2: Good morning.
0: Well, banwadri sa aton nga pagpangalagad kaina gani no takna laon na imedia. Subong kaagahon no nagapatigayon ang Tapaz Municipal Police Station sa bypass operation. No, dira sa may bahin sa bypass road barangay Poblacion. Tapaz Capiz sa mga katropa. Kunsa din naresto dere mga kabyanan ang isa ka 21 anyos. Naging kilala mga kabyanan sa kay Ryan Figueroa Parlis mga katropa. Kaga residente sa barangay Bato-Bato, Tapaz, Capiz. Apang temporaryo siya dira mga kabyanan nga nagapuyo sa bahin sang Banwa or sa barangay Poblacion Tapaz mga katropa. Exciting Pilipinas. Na-recover siya sininga paginakop na bakal sang aton sininga mga operatiba. No, ang isa ka homemade 12 gauge single shot nga shotgun. Oh, kag may ara mga kabyanan sang tatlo ka mga live ammunition. Dugang pa mga kabyanan nga na-recover sa yasini nga pag-inakop ang tatlo pagid ka sa Shay nga ginasuspitsahan siya bo. Pinambal na itong ginasuspitsahan is a suspected pa lamang. No, mga kabyanan, hindi pa maklarify, hindi pa mapatudaan kung droga gid man ining na-recover sa yasini nga pag-inakop. Kundi pa ni magwa, no? Depende sa kwan. Depende sa resulta no sang laboratory. Kaya mo na mga katropa no ang isa man sa mas ginpasangkad mga kabyanan sang aton sining mga operatiba ang pagpakig-away no sa kontra sa illegal nga droga kag sa illegal nga paghupot sang armas lutang nga wala sa nagakaigo nga dokumento. Ti maluoy ka man tuod sa mga kapareho sini nga ti daw kasubong na lang ginahimo nila pangabuyanan. Iti admitted man si sir no nga nag-engage siya sa illegal nga mga activities dira sa Banwasang Tapaz. No, no recorded man tuod mga kabyanan ang aton sini nga pagkuha sa impormasyon sana. Pero sa ginsambit niya mga kabyanan nga nag-engage siya sa illegal nga mga buluhaton. Kangay na lang mga kabyanan man sa pagbaligya sang illegal nga droga o kung paggamit no sang illegal nga droga. Si Lino Merian, good morning. Amo na mga katropa mo, isa naman na sa mga kinanglan nga dapat unta ton na naton. no, nga paggamit sa mga illegal nga mga buluhaton. Kapareho sa pagbaligya sang armas nga wala sang may nagakaigo nga dokumento. Pagbaligya sang illegal nga droga. Para lang nga may ibakal naman liwat kag may iyop-iyop naman liwat. Oh, amo man ang mga kabyanan mo din man kamo makadto sa ulihi. Kunwa kamo abi madakpan kamo. No, nga naga-engage kamo sa illegal nga buluhaton. Dibla sa rihas gihapon. Malamig nga rihas ang akong ginsudlan. Turun ton ton ton ton. Amo na, gusto nyo na mga kabyanan. So kung hindi na kamo gusto or nga mapriso, madakpan, no, bangod sa mga illegal ng mga buluhaton, untatin nyo na ina. Magpangabuhi ka mo sang matawhay, pangabuhi ka mo sang maayo. No? Hindi ka mo kasali ka. Inintra sa mga butang kung sa ulihin, hindi nyo malang masarangan. Amo na yung mga katropa mo. Ito yung kaisabi, doon ginahimo na lang gintuod negosyo. No? Negosyo, gid na yung mga kabyanan. Kaya kung nga man, hindi na sang negosyo, sino man yung mabakal, sinaman? Dibla? Kung wala sang adik, sino man magamit, abis ang ila, sini nga droga nga ginabaligya? Dibla? Ang adik karon nga nagabakal man, kag para may gamiton, hindi naman sila makuha sang kwarta ng ila, sini nga ibakal. Nga ibakal sang illegal nga droga, kay ti gagamit sila. Dibla, mangawat? Amo na lang ng isa sa mga minway nila mo. Nga mangawat na lang sila para nga kung makalikom sila sang kwarta nga ilahalin sa ila sini nga kinawatan. Amo naman na mga kabyanan ang ila sini nga ibakal sang illegal nga droga para may baligya naman sila. Kati kung wala na gid nagapabilin sila sa mga gamay-gamay nga sa shida, kaginaamo man ang ila sini nga ginabaligya. Para nga makakwarta naman sila, maibakal naman sila. Do ikuam bla, do balik-balik bla, balik-balik, balik-balik bla. Di bla, kaysa do amo pa nang ginapakaon da sa ila sini nga pamilya. Ila kamo pakaon kamo sa inyo nga pamilya mga kabyanan. Uay gani isang may ginakaon, may inog bakal lang sang shabo. Wala daw kalain man mga katropa nga nawa mo gani kabakas nga kitahanon man niya, kabakas man tayo gani para sa kaugalingon ta, para sa pamilya ta. Ilabi na gid mga kabyanan kung may mga kabataan kamo. Okay lang kung isa duha lang kabataan nyo, paano kung nagasalarampaw ng mga kabataan nyo da? Ano-ano, hon nyo na nadason pakaon? Mangawat naman kamo? Mangawat naman ta? Ta? Kaga ti siyempre sa aton man nga mga kautura. Hindi man kamo maging vigilant man kamo. No, sa pagbantay sa inyong palibot nga hindi kamo masalisihan sa mga kawatan. Kapon nga adlaw nag-viral man tong posts sa aton dira nga friend no sa Banwasang Dao. Nga si Mama Maria Eva Inati Kulyo. Sa sulod sang iya sini nga store. May mga kabulig siya to sa sulod sang store mga kabyanan. Pero ining si alias nini, ambot kung ginano niya ning wallet niya, kung di niya ginbutang, o ginsulod niya sa bag niya mga kabyanan, pero ang ining bag man ni nakatiwangwang man to sa may lapit man to nga makuot sang yudi patula nga sa isang kawatan, no? Pasimple lang siya to mga kabyanan, nga ginkuot ang wallet sa sulod sang bag mga kabyanan, kaga pero pasimple pa siya nga may ginapulo pangita siya kuno to sa sulod sang store ni Mrs. Kulyo mga kabyanan, no? Nakaligad ng pila ka oras mga kabyanan, ginpangita na to. At iway na iya makita mga kabyanan. Nakapalagyo pa siya iya. Bawa. So amo na mga kabyanan, kung kaisa tiyan mo man ang isa sa mga hambalano naton nga matalino man ang matching na iisahan rin. Ay, maluoy ka. Sige lang ah. Sa aton nga mga kabiyanan, tiyanon ta kay wala pa to nabalik. Ang importante lang man to tani, mga kabiyanan, suno dire. Ang importante lang kung tani, dito sa sining wallet, mga kabiyanan, amo ang mga IDs. Amo lang gito ang importante kung tani, mga katropang mga ID. Ibalik man. O, sa nagkawat, tubla mga katropa, ibalik nyo man tong ID. Kaya, amo lang itong pinaka-importante, mga kabiyanan. Hindi nga nangawat pa kamuya na disgrasya ng tao. Nagpabulong pa siya kay iyang samad. Tapos, mga kabiyanan, kawatan pa siya. Ito mga bukot mayad man nga sahi isang mga kawatan, no? Ito mga wala huya man kung kaisa. Oh, bangod gani, kaya ang ila sini ginapalamon, sila sini nga pamilya, huwag ka muna galaw ya, mga kinawatan yo. O nagubra ka mo mayo. Hindi ka kagwapo, magani sini itsura niya, huloy yung chikon niya matao. Oh, ka nagubra ka mo ya yung tsakto ya. Para nga makakaon ka mo. Makakaon man ang inyong nga pamilya. Okay lang man na yung katropang Michael nga mangawat kami ah. Oh, hindi ginaya okay. Kay sala gid na iya mangawat ka sang tiglima ka piso da kag sa milyon. Ang lima ka piso mapriso ka pa. Pero kung minilyon hindi ka mapriso. Ay. Tuod no. Oh, gani mangawat ka mo sa sunod ng minilyon malita malita bla. Ay kunti kun piso-piso lang man dali lima lang ka piso kinawatan nyo da file lang ka mo kaso nyan mapriso pa ka mo. Ay abi nyo mayad nga mapriso ka mo ah. Oh, pero ang mga minilyon, bilyon nga kwarta, mga kabiyanan, ang gingkawat asa subong way pasang may napriso. Oh. Oh, pero sige lang mga kabiyanan, no? That is life. Abaw, that is life. So, muna, no, mga kabiyanan. Dapat mangin alerto gid kita sa kada adlaw nga tanan mga katropa. Para nga ating malikawan gid naton nga mag engage no sa illegal nga mga buluhaton o kung illegal nga droga. So amo na mga kabiyanan na nga aton sini nga pahanumdom nga maglikaw gid kamo. Dili gid kamo nga mag intra kada kay bawal gid na sa inyo. Kaya kung madakpan ka mo mga kabiyanan, mapailan pa ka mo sang kaso. Sabihin nyo mayad lang na. O, ining nidakpan nga ni mga kabiyanan nga si Ryan Figueroa nga taga-Tapas. Ay, why man siya nag-admitar mga kabiyanan nga kung ano pang iya sining nga gusto ipakigbato. Nako nyo man mga kabiyanan nga iya ining mga ITs. Amo na iya. Wa nat durong gamo. Sa subong mga katropa, no, diri sa aton nga pagpangalagad, may mga pila pa kita ka mga balita kag mga impormasyon diri sa aton nga palatuntunan. Bantayan nyo lang na, no, diri sa gyapon sa bahay niya sang XFM Rojas mga katropa. Magpanumbalik lang ta mga kabiyanan, no, magahabyog lang ta sang komersyal. Diri sa aton nga palatuntunan, kindly standby.
1: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan. kinahanglan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
11: sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilis sa mga butika.
5: XFM. XFM.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santhan Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santhan Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santhan Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santhan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santhan Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayo.
0: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
14: Ang sakit.
0: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
0: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
0: Tanggalang pain. Fast and safe.
5: Yahoo!
0: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Alas 5:06 na sa aga, pabalik din sa aton nga pala tuntunan sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang iniani nga balita, mga kabiyanan, ini nga programa ang bulog gid ginadulong sa inyo sang Xanthon Vitamin C. Ang Xanthon Vitamin C isa ka non-acidic alkaline based vitamin C nga makabulig agud mapabaskog. Mapabakod ang imo nga immune system, ginabuligan man ang imo lawas nga pakigbatuan ng mga viruses kag bacteria. Ang Xanthon Vitamin C isa ka powerful antioxidant nga makabulig nga mapabakod ang

Bot silingon mga kabyanan, wala nagpabilin o ko nagatipon sa lawas gani. Agod pa mintinar ang bastante nga libil sang vitamin C sa lawas, kinahanglan nga magkaon gid kita sang pagkaon mga kabyanan nga mayara sang vitamin C kun hindi ka naman mahilig magkaon sang prutas o kunutan nga manggaranon sang vitamin C. Pilia ang pagtumar sang Zanton Vitamin C mga katropa, sigurado nga mabakod vitamin C. Ang imo nga resistensya. Vitamin C, mag vitamin C, mag Zanton Vitamin C, vitamin C, mag vitamin C. Ang Zanton Vitamin C isa ka powerful antioxidant nga makapakusog sang natural nga depensa sa lawas batok sa balatian. Ginapabakod sininiya mga kabyanan ang imo sininga immune system pinaagi sa pagprotekta sa aton sininga lawas no sa mga selula batok sa mga free radicals kag nagapataas ang oxidative stress magintunaan sa mga malala nga sakit eh. Nagabulig man ni mga kabyanan manage no sa high blood pressure bangod nagaparelax ini mga kabyanan sa aton sininga mga blood vessels nga mong nagadala sang dugo sa aton sininga korason. Vitamin C, vitamin C, mag vitamin C, mag Zanton vitamin C. Ako si RJ, naka vitamin C. Ang mataas nga blood pressure hindi sakitin, nangunguna pa kag kaya magalang kumain. Nagapanubo sang aton sininga HDL. Amuman ang mga factors nga nagapataas ang risgo sang heart disease apang mahimo nga malikawan pinaagi sa pag-inom sang Zanton Vitamin C. Kagamo man nagapapagros sang aton nga tagipuso. Kalidad nga produkto sang produkto kag quality product sang Yes to Health Incorporated. Butika nationwide. Mga kaabyanan, no mag-inom gid kita sini, no kaya ang Zanton Vitamin C. Mga katropa, mabakal naton ina sa pinakamalapit nga mga butika sa aton sini nga mga lugar man. Pwede taman gani nga ma-add to cart sa aton sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Exciting Pilipinas. Sa dugang naton nga mga balita, mga kabyanan diri sa aton nga palatuntunan.

0: nga ang sigalot sa mga bansa ay nga dapat nga maresolbar na. No, sa malino nga pamaagi o angot sa international law. Hindi nga paggamito no mga kabyanan nga pang pahadlok o kung paggamit sa puwersa. Mga katropa. Gin pa siguro naman dere sa nga aton sini nga presidente nga ipabilin nga mangin mabakod ang Pilipinas sa pagsunod sa United Nations Charter kag United Nations Conventions of the Law of the Sea, Conventions on the Law of the Sea. Wala nga tawag mga kabyanan nga UNCLOS. Samtang nga padayon nga ginapakigbato ang karapatan no kag interes sa pungsod mga katropa. Nagapasalamat man ini mga kabyanan sa mga pungsod nga nagapadayon nga nagasuporta sa Pilipinas para nga mataguyod sa pangkalibutanon nga kaayuhan nga nakabase sa layi mga katropa. Ginapangunahan man sa pangulo ang democratic receptions sa Pasay City bilang pag-celebrar no sang 10th anibersaryo sang Arbitral Award nga gintambungan sa mga membro sang democratic community sa pihak or kaupod no mga kabyanan sa US Ambassador Lee Lipton, Japanese Ambassador Indo Kayuza, kag Senate President Sherwin Gatchalian. Ang una mga kabyanan, no, gusto sa ngaton sininga presidente na manginhilway kag malinong ang ngaton sininga pungsod Pilipinas. Pero sa Japan, namuna, sunod rin sa iya nga mas hindi niya dapat tagaan itensyon. Mas tagaan itensyon mga kabyanan ang impeachment trial ni Sarah Duterte mga kabyanan. Samtang mga kabyanan sa dugang natong nga balita, nagapanawagan man karon si House Deputy Speaker kag Trade Union Congress of the Philippines Partyless Representative Raymond Democrito Mendoza kaya Presidente Bongbong Marcos Jr. nga sertipikahan urgent ang panukalang batas para sa 20 pesos nga aumento sa pangadlaw-adlaw nga sweldo mga kabyanan nga dugang para sa aton sining mga mamumugon dere sa pungsod Pilipinas.
1: Wow!
0: Isunod rin sa kay Mendoza kay Presidente Marcos, hindi na paghulaton nga maging desisyon ang Regional Wage Board bago matapos ang sa subong tuig mga kabyanan. Tige na dayod man din ni Mendoza nga ang pagpanubo no sang kagpagtaya sang International Monetary Fund kag ASEAN Development Bank ang maging para nga mapalapad ang aton sining ekonomiya sa subong nga tuig mga kaabyanan. Sunod sa kay Mendoza, dako ini mga kabyanan nga bulig ang paghinay sa dalagan mga kabyanan sa ekonomiya kung pabaskugon ini mga kabyanan. Di magagasto ini ang pabaskugon mga kabyanan no ang kasarangan nga gasto sa tagsa ka mga Pilipino mga katropa. Suno pa sa kay Mendoza, duha ka tuig na lang ang nakaang nabilin ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Hindi na ni sigurado. No, mga kabyanan nga makasigurado no sa sining classification sa Pilipinas bilang upper middle income country. Kung din mga kabiyanan na batyagan, no, mga katropa ang pagkakinhanglan, no, sang aton sini nga mga manggagawang Pinoy. Exciting Filipinas. Oh, makaluluo ay mani sila mga katropa kay kundi sila magbakas, wala kita sang may makaon. Sa ilan aton ginasalig ang aton sini nga daw kumbaga do sila ang aton sini nga salagangan. Amo na mga katropa mo. O, dapat kuan na lang ini sila mga katropa, no, makipag-ugyon para nga ti matapos na nga daan ang ilang sini nga tensyon sa isa kag isa. Ano ang gagawin? Dibla? Ano tood ang himuon, no, para nga samtang sa dugang naton nga balita mga kabiyanan, petition batok sa pag-implementar sang no contact apprehension policy sa Metro Manila mga kabiyanan, ginbasura sang Korte Suprema. Ya dalayo na ni mga kabiyanan nga na basura sang Korte Suprema ang petition nga naga-question, no, sa pag-implementar sang no contract or no contact apprehension policy sa Manila mga katropa. Ang desisyon ang ginsulat ni Associate Justice Rodil Zalamida nga kung sa diin mga kabiyanan ang kaundan nakasaad ini mga kabiyanan nga wala sang saysay ang mga petisyon bangod ginpairal mga kabiyanan sa Metro Manila Traffic Codes sang 2023 nga may kalayo nga sa kalayoon mga kabiyanan, no, nga pag isa-isa ho nila ni mga guidelines, no, kung paano ini nga napatupad or paano ini na implementar mga katropa kag sa NCR or NCR sa NCEP sa buong NCR mga kabiyanan ginhambal mga katropa sang mataas nga hukuman nga nagkulang man ang ila sini nga legal standing kag mga petitioners hindi sunod sa exhibition of administrative remedies at heresy courts nga may ara mga kabiyanan sang forum shopping. So naghain man karon mga kabiyanan sang petition na ang kilusan sa pagbabago ng industriya ng transportation kag nagpangayo sang direkta nga labag, no, mga kabiyanan sa saligang batas, no, ang mga ordinansa sang Maynila, Valenzuela, Paranaque kag Muntinlupa para lang malabot ang NCAP mga katropa. Iginiit man sa mga petitioners nga kag mga tiglawas, no, sang NCAP sa land transportation kag traffic code na nagalabag ang mga sa mga karapatan sang due process bangod nakabaton lamang sila sang abiso sa motorista matapos ginapahayag nga naglabag, no, sa batas trapiko mga katropa. So amo na, no, kung kaisa may ara gid sa mga naga wala bala kung kaisa naga ka o nagapati ah, no, para isahon lang. So ginaklaro man karon mga kabiyanan sa nga Supreme Court nga pwede pa ning questionon ang bago nga sistema kung may ara na, no, sang kontrobersiya. O kung may ara na gid man mga kabiyanan sang update. O regarding sini mga kabiyanan. Samtang sa dugang naton nga balita nagareklamo man ang pamilya sining ni alias Victor. Matapos nga ginapahayag wala sang respeto nga pagsulod sa ila sini nga puloy-an kag pagpangharas, no, mga katropa. Sang ini silang ginsulod sang aton sini nga mga operatiba to buy the money mga kabiyanan. Kita tatong kwanto ang ila sini nga pa-interview mga kabiyanan nga grabe gid ang hilibion. suspected pa lang man, okay, wala pa man siya na filan sang kaso, dito pa man siya mahalang akusado. So, suspected pa lang, or subject. Amo na mga kabiyanan eh, no? Kung kaysa may mga madakpan ng aton sining mga pulis, may madakpan ng aton sining mga otoridad, di nagalabot sa punto nga hambal na lang nga planted ang nagakatabo ng mga operation mga kabiyanan. So for that's life lang gid mga katropa, no? Nga kung kaysa makita naton nga daw medyo tulotawhay man. Oh, aton sinipila ka mga operatives, no, nga wala sang may gina pangdakop sila sining mga kabanwahanan. So, amo na, no, kaisa wala tawa bala mga asod-asod nga mga operation. Labi na gid sa illegal nga droga. Sus na ano na lang. Way na kita mahimo sini mga kaabyanan, no? So, kinanglan naton, no, hindi ba na sila nga kapanakop mo? Kung wala sang nagakaigo nga validation mga kaabyanan. Okay, kinanglan nanda na i-validate mo, no, mga kaabyanan, para nga kung mapapanaugan na to sang husgado, nado kay init man to sang luto ni kuno. Oh, tiyamo gid na iya, nagahakuan gid na. No, nagasalir blahaw. Sa muna mga kabiyana, no, ang iban karon ugaling ng mga impormasyon, mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Ang bantayan niyo lang, no, sa pila ka mga news in public affairs program diri sa aton nga pagpangalagad. Tay kita karon na sa programa nga Express Balita. Dugang karon nga mga balita kag mga impormasyon, bantayan lang sa gyapon diri sa XFM Rojas. Upod ko sa akong technical side si katropang Jason Anonoy. Ini naman ang inyo alagad, inyong anchorman sa subong adlaw sang Domingo. Katropang Michael Denosta Inuslay. Para sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Don't forget gid mga kabiyanan sa pag-follow, pag-like, pag-share para sa aton sini nga mga dugang nga mga information karon diri sa aton sini nga pagpangalaga. Para sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, katropa mo. Exciting kag
1: good morning.
2: XFM
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan peto sa akong sang Sister the Pain. Pero si Dasig, madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Syempre, partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerals, mga vitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na diyan, Doc. Ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, no? So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
2: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo, no? Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo, mm-hmm, na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy, ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm, nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts. Mm-hmm. At saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Mm-hmm. Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Mm-hmm. Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alin man dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body, ano, Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil ng ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpaparatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kabayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwedeng yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako, ha? Sa mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, marapat na magpa-check up ka agad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po ka agad kayo. Sa
2: kasi
1: mga,
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oh.
1: Bigla ka nalang matutumba.
2: Meron nga tayong nababalitaan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
2: Pero walang symptom yun. Ang kanya lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Kasi
1: walang minsan, pinipiling edad
2: ko
1: to.
2: Wala, wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi. Kaya dapat maging maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
2: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagninis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: At sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. May marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman diet na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kinakailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Rom, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit butika sa Junggat.
7: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magzantone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zantone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzantone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, na atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-arise sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano, tulad ng nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Oo, sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santone. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
2: at saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa ano sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung ano, concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, eh tsaka pala magkukumahog. Pero pagka ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, na, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
2: Kaya fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap. Ang hirap. Ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So, pinaka-the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh, baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O, Santone Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3, At don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best, non-acidic, para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat natin po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Exciting, bro! Win!

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: Oras sa Pilipinas, alas 6:05 na sa aga.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Headlines. Balita. Headlines.

0: Mayong aga banwa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang programang Express Balita. Subong adlaw sang Domingo, pitsa 12 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa aton nga mga headlines.
1: Express Balita.
0: Sa balita lokal, mangunguma nga may kaso nga pagpanghimulos nagsungka sa Hamindan Municipal Police Station.
2: Cashier sa isa ka hardware sa Banwas ng Sapian ginareklamo matapos nga personal nga ginguha ang ginbayad sa isa ka customer biktima makapila ka beses nga gintug-anan nga bayaran sa cashier.
0: Tag-iya sang hardware sa Sapian naging kumpirmar ang aligasyon sang tagreklamo nga masubra 9 million pesos nga kita nataban sa mga suspitsado.
2: Pedeya Capiz, handa nga magbulig sa

0: National News. Testigo nga hindi magtambong sa impeachment trial, magapangatubang sa contempt sang impeachment court.
1: CIDG hugtan ang visitation rules para kay Senator Marco Leta sa PNP General Hospital.
0: Headlines. Sa international news, Trump ginmando ang sunod-sunod nga pagpambomba sa Iran.
1: Sa entertainment news naman, ayo kag Lee Jong-suk nagbulagay na.
0: Sa sports news, Alex Iyala nagpasakop sa 2026 National Bank Open. Headlines.
1: Sa atong balita sa ikayong lawas sa health news, pagkaunsang utanon antes ang tagsa kapagkaon, makabulig sa pagkontrol sa blood sugar. Headlines.
0: Sa business news, 3 pesos kada kilo nga dugang sang presyo sang LPG, iga patuman sa masunod nga semana. Headlines.
2: Express Balita.
0: Lito na kita karon sa paghatag sa makaundan sa aton nga magipanglinyada nga mga balita. Kaupod sa inyo nga mga newscasters, ini si katropang Michael Denaustainos Lai.
1: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita.
0: Voluntaryo nga nagsungka sa mga kapulisan ng isa ka mangunguma nga most wanted person sa municipal level sa kaso nga pagpanghimulos tak na alas 8:52 sang hapon sang Hulyo 9 tuig 2026 sa Barangay Poblasyon Hamindan Capiz. Ginkilala nga akusado sa kay alias Renato 49 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Magapangatubang sa kaso nga pagpanghimulos by sexual assault ang nasambit nga akusado. Ginrekomenda na naman sang korte sang kapin 60,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Nakosa din ang warrant of arrest sa gin-issue sang 6 Judicial Region Branch 20 Mambusaw Capiz nga napitsaan sang Hulyo City tuig 2026. Sa karon nakahunong na sa karsel sang Hamindan Municipal Police Station ang among akusado para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Express Balita.
1: Kaga sa ato padugang nga balita lokal, ginareklamo sa isa ka customer ang isa ka cashier sang hardware sa Banwasang Sapian matapos nga ginaaligar personal nga ginkuha ang ginbayad sini sa iya ginpamakal nga mga materyales. Ginkilala ang ginareklamo kay Jornaline Buenafe o kung mas kilala sa tawag nga Inday, cashier sang hardware. Sandig sa eksklusibo nga mensahe nga ginpadala sang biktima sa XFM Rojas na tabuang insidente sa tinalikda nga bulan sang Abril 11, 2026 kung sa diin nagbakal ini sang yara sa kapin 18,965 pesos nga balor sang materyales kay Inday sa among hardware. Sang una maayo pa ang transaksyon nila kaginto gana ng mga ini nga i-deliver ang ila pinamaklan mga materyales sang Abril 13 Lunes nga adlaw. Ginkatingala sa mga biktima nga naabutan na sa pila ka semana wala sa gihapon na deliver ang ila gin order tubtob sang ila nga na-contact si Inday kag nagtuad nga nagkaproblema sunod diri ang ilang hardware sa liquidation. Gintugana ng mga ini sa makapila ka bes tubtob nga nagtuad ang cashier nga pag-agabahon na lang kag amatamaton nga bayaran ng kwarta sang biktima. Sang bulan sang Mayo nagamatamat na bayad ang cashier sa kapin 9,000 pesos kagliwat naman nga nagtugan nga magabayad ini sang nabilin pa nga mga sulukton sa iya. Makaliga ng pila ka bulan sunod sa biktima wala na nasundan pa ang pagbayad sang biktima kag karon wala naman nag reply sa mga mensahe kag nagasabat sa tawag ang ginareklamo. Hindi naman inuakita sa iya temporaryo nga ginaistaran sa bahin sang Phase 2 sang sa PNVL sa housing. Sura pa sa tagreklamo, sang una ipasugtan sa niyang hinyo sang cashier na amatamato na pagbayad sa ilang nadula nga kwarta bangod isama ni kailoy kag may mga magagmay nga mga kabataan apang bangod sa kaangay pagpalagyo sa iya gin promesa na pilitan ini nga ireklamo si Inday. Mahibaluan nga madamo na sunod diri sang nabiktima man ang among persona kag ginaligar may mga kaupdanan pa ini ngayara sa likod sang pagpanunto sa ilang mga customer.
2: Express Balita.

0: Ginkumpirmar man sang tagiya sang hardware ang aligasyon nga tagreklamo sa ila isa anay ka cashier nga kaangay pagpang-scam sini sa ila nga mga customer. Sa eksklusibo nga pagpakigangot sang XFM Rojas sa kay alias Jay, ang tagiya sang hardware ginapahayag sini nga nakabaton ini sang madamo nga reklamo gikan sa ilang mga customer may kang tanan sa delay nga pag-deliver sa mga materyales nga gin-transaction pinaagi sila sini nga cashier nga si Journaline Buenafi o kon mas kilala ang tawag nga si Indaya. Dugang pa ni Jay na tukibana sini nga may irregularidad nga nagakatabo saya sini nga hardware apang suno diri na si Telman Gilayon. Apang sang ulihi ging kakibot na lamang sini nga magagmay na lang ang ilang astaka apang wala sang kita. Bangod sini nagpatigayon sang inventory ang mga hardware kaga dito natukiban nga humalin sang tuig 2022 tubtub subo nga tuig ang mayaras ang transaction nga naka-encode sa ila sini nga system nga sa ila sini nga system kag nagagawa ang mga materyales apang wala sang kita. Dito kag ginabulubanta nga nagdangat sa masubra 9 million pesos nga kita sang hardware nga wala marimit sang natundan. Magluwas kay Journaline nga kahira siniya ginmensyonar man ni Jay ang isa pagid kag ginakabig nga kakutsaba sininiki nga si alias Kim nga naga-inventory lakip ang ilang nga driver kag pahinanti sang among hardware. Sunod riya nagabaton sa mga customer ang among mga persona kag ginaisyuhan sang delivery receipt nga ginapromisahan nga iga-deliver ang mga materyales. Matapos nga mabaton sang tagiya sa mga tagreklamo ang mga biktima gilayon sini nga ginapahalin ang mga empleyado nga mga naulamid sa among hitabo. Sa karon nagdiho na ang tagiya kaupod ang ilang abogado sang kaso nga posible pag-atubangon sang iya anay nga mga empleyado kag mensahe sini sa mga nabiktima magpalagbuot sang reklamo sa ila barangay batok sa amo nga mga persona.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa atong padugang nga balita lokal, handa nga magbulig ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA sa CAPES Rehabilitation Center sa pag-integrate sa Facility-Based Drug Rehabilitation Program agon malikawan ang pagsulod sa ilegal nga droga sa pasilidad. Sa pagpakigangos ng XFM Rojas kay Attorney Jory Rocamora, head sa PDEA Provincial Office, ginpahayag sini nga matapos makalabot sa ila impormasyon or sa ila ang impormasyon nga may sang PDL nga nakuhaan sang ilegal nga droga sa sulod mismo sang CRC gilayon nila ini nga ginpadulungan sang Hulyo 9 kagin istorya si Jail Warden Arjuna Ingkong. Ginobserbahan sunod dere sang PDEA ang perimeter sang CRC kag posible nga ang aligasyon nga ginahaboy gikan sa guwa kag pasulod sa CRC ang ilegal nga droga sa likod nga porsyon sang pasilidad apang posible man sunod direng ang nagadala mismo sang ilegal nga droga sa pasilidad amo mismo ang mga jail guards nga naga-duty sa CRC. So na kay Rocamora ang nasambit nga issue ang ila pagatutukan kag bilang mandato sa ila talatapan sarang sila nga magkandak sang surprise drug test para sa mga PDL kag sa jail officers kaupod ang koordinasyon sa provincial government. Dugang pa sini nga ang ina or ang iningatikang ang dapat tagaan sang igtalupangod sa provincial government para matuldukan na ang isyo sang pagsulod sang ilegal nga droga sa nasambit nga pasilidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa dugang kagatapusan nga balita lokal, ginpakigbahin man sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kun PDRRMO ang responsibilidad sang tanan nga kahandaan sa tagsa kapamilya sa anuman nga kalamidad. Sa nangin pahayag ni Attorney Sheila Artillero, head sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa ginpatigayon nga PIA Kapihan, ginpahayag sini nga importante ang simple nga pagpreparar sang gubag sa kada panimalay nga nagaunod sang basic supplies, mga bulong kag mga importante nga mga dokumento. Importante man nga mangin aktibo ang kada pamilya agud mangin handa kag sa kada kalamidad. Dugang pa sini importante man ang may evacuation plan ang kada pamilya nga sarang nila nga himuon sa tion sang emerhensya. Ginhatagan man sang pagtamod ni Artilyero ang labing importansya sa pagsaulog sang National Disaster Resilience Month kada tuig, bangod ginahanas diri ang mga responders may kangtanan sa disaster preparedness trainings kag drills sa mga kabaranggayan kag bulutuan. Sa karon padayon pa ang monitoring sang PDRRMO sa mga high-risk areas sa probinsya sang Capiz nga kon sa diin ginatutukan sang ahensya ang 7 ka mga coastal barangays lakip ang mga lulaing area sa probinsya sa Tion sang bagyo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, mga balita lokal ngayon nabatian ang buylog ng graduloong sang Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C ang sa kanan acidic o kan alkaline-based vitamin C nga nagabulig. Agod nga mapabaskog o kan mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imong alawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lito naman kita karon sa Balita Nasyonal. Magpangatubang sang contempt ang isa ka testigo nga hindi magtambong sa impeachment trial matapos nga isyuhan sang subpoena sang Senate Impeachment Court. Suno sa kaya Attorney Rehinal Tungol, tagpamaabas ang impeachment court in kaso hindi magsunod sa subpoena sang korte ang isa ka testigo nga ginapaatubang sa trial, posible ini nga mga pangatubang sang contempt court.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Patag ni Tungol, compulsory sunod rin sa proseso sang korte sa pagsunod sang subpoena. Buot silingon, kung ginapasubpoena, wala sang kinamatarong magpamalibad ang kung sino man nga ginaobligara nga mag-atubang sa trial. Apang may pila ka mga exceptions tungod hindi makaatubang sa trial, kalakip diri kung wala sang koneksyon ang nanging testimonya sa kaso kung ginasubpoena para sa maharas o insultuhon sa sala ang pag-isyo o kung indigid para sa particular nga tawo ang subpoena. Isa ka individual nga wala ginalauman nga magapangatubang sa masunod nga semana amo ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa ato katapusan nga balita nasyonal, ginpasalig sa Criminal Investigation and Detection Group o kan CIDG nga hugtan nila ang restriksyon sa pagbisita kay Senador Rodante Marcoleta nga naka-confine sa kanon sa Philippine National Police o kan PNP General Hospital bangon sa mga kondisyon kaangay sang mild pneumonia. May baluan nga ginsita sa Sandigan Bayan ang CIDG bangon sa pagpahanugot sini nga magbisita si Vice President Sara Duterte kag Senador Robin Padilla nga magbisita sa senadora. Sura sa CIDG-NCR or kay CIDG-NCR Police Colonel John Giyagi, personal nga ginhinyo ni Marcoleta ang pagbisita na ni Duterte kag Padilla. Ginpahayag sa ni nga sa madamo nga pangabay nga makita ang senador, duha lang ang ginautorisar ni CIDG Director Robert Moreco II nga nag-aprobara sa mga pangabay. Aging klaro ni Giyagi nga ang limitasyon sa pagbisita nagkakahulugan lamang nga ang immediate family member, ang legal team, kaga mga aprobado nga request ang ginapahanugutan nga makabisita kay Marcoleta. Hindi pa mahambal ni Giyagi kung saan makagawa sa ospital ang senador bangod nag-depende ini sa medical clearance nga iga-issue sa mga doktor sa PNP General Hospital.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, mga balita nasyonal na ginadulong sa inyo sang Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold na mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extract nagikan sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, and spirulina nga makabulig. Agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ginamando ni US President Donald Trump ang panibago nga airstrikes batok sa Iran matapos ang pagpangantake sini sa mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Suno kay Trump pagin patigayo ng pagpambomba bilang balos sa ginaligar pagpangatake sang Iran sa mga commercials nga barko. Nagpaandaman siya nga mas malala pa mangin sabat ang US kung masulit ang mga insidente. Ginreport sang state media sang Iran ang mga pagsigabong sa pila ka mga lugar sa nabangatnan nga bahin nga sang pungsod lakip ang syudad sang Badhar Abbas. Nakhura kag kabahar. Ginsiling sang US Central Command o kon CENTCOM nga ang target sang ilang operasyon ang mga pasilidad mga kag mga kagamitan sang militar sang Iran angod mabuhina ng ikasarang sini sa pamahog sa mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Sa pihak sang panibago nga pagpangatake, ginsiling ni Trump nga nagalaom sa gihapon nga hindi na magalala ang tensyon kaga bukas. Sa gihapon ang US sa paghinala agud marisulbar ang among kinagamo.
1: Express balita. Express balita.
0: Mga katropang balitang international ng bilog ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang mayarasang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin na sarangin makahatag sang nutrisyon sa inyo nga mga mata.
1: Express Balita. Express

Kagasat na mabalita sa patag sang showbiz. Gin kompirmar sang South Korean stars nga sanday IU kag Lee Jong Suk ang ila pagbulagay matapos ang halos apat ka tuig nga pagdate. Sa separado nga statement sa ilang mga ahensya, ginsiling nila nga matuod ang balita nga nagbulaganay na ang duha. Wala nila gin paambit ang rason sa ila pagbulagay apang ginpahayag nga nagapabilin sila nga mag-abyan kag may respeto sa isa kag isa. Una na nga ginako ng IU kag Lee Jong Suk ang ilang relasyon sang Disyembre 2022. Antes sila nga nagnobyohanay, madugay na sila nga nangin mag-abyan. Sa piyak sang ilang pagbulaganay, padayon ang masako or padayon nga masako ang duha sa ila tagsa-tagsa ka mga proyekto sa entertainment industry. Mga katropa, balita sa showbiz, ang boylog ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayara sang Glotacoje, kag Virgin Coconut Oil, kon VCO, nga nagabulig, agod nga mapunggan ng early signs sa skin aging o kon pagtigunang sa ngato nga selula sa panit. Inima na nagabulig, agod nga mapaputi, kag mapakinis ang ngato nga supat, gamit ang natural nga mga ingrediente ang mayara sa Clear Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacoje Soap.

0: balita sa sports.
1: Para naman sa balita sa patag sang hinampang. Kalakip si Pinay Tines sensation Alex Iala sa official player list sang 2026 National Bank Open nga hiwaton sa Agosto 1 top 13. Mahibaluan ang bag-o sang nagtakop nga history campaign ni Iala sang 2026 Wimbledon Championship nga konsadiin nangin labing una nga Pilipina nga nagkalabot sa fourth round sa isa ka Grand Slam tournament. Antes nga nagpasakop sa National Bank Open, magahampanganay si Iala sa 2026 Mubadala DC Open.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, ang balitang sports ang bilog ginadulong sa inyo sa di kalidad nga produkto sa Gisto Health Incorporated. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga may aras ang maka kaglabo huasca herbal extracts nga popular sa South America. Nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing sa inyo nga mga misis.
0: Express Balita. Express Balita. XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa atin naman balita sa ikaing lawas mga katropa, may mga pagtuon nga nagapakita nga ang pagkaon sa mga utanon antes ang carbohydrates sa mahimo nga makabulig sa pagbuhin sa risgo nga magsaka ang blood sugar pagkatapos magkaon. Suro sa mga eksperto, ang mga utanon ang madamos sa fiber nga makabulig sa pagtunaw sa pagkaon sa tiyan kag makapanubo sa kadasigon sa pagsulod sa glucose sa dugo. Nakita man sa mga pagtuon nga mahinay ang pagtaas ang blood sugar sa mga tawo nga nagkakaon na isang utanon kag protina antes ang kanon o kontinapay, ilabi na sa mga may mga pre-diabetes o kon type 2 diabetes. Ginarekomendar sa mga eksperto ang masunod nga pamaagi sa pagkaon. Mag-umpisa sa mga non-starchy nga mga utanon, kapareho sang ensalada, broccoli, pepino, spinach kag bell pepper. Sunod ang mga pagkaon nga may mga protina kapareho na lamang sang manok, isda, itlog, at kuwa o beans, kagtapuson sa carbohydrates kapareho sang kanon, patatas, tinapay o pasta. Mga katropa, suro pa sa mga researcher, ini nga simple nga pamaagi ang mahimo nga makabulig sa mas maayo nga pagkontrol sang aton nga blood sugar.

0: Mga tropa, ang balita sa Ekaing Lawas, ang buhay lang ang gradulong sang Zantone Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sang Zantone Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Zantone Gold Herbal Tea, ang imo sa malanggay, turmeric, at cinnamon bark, nga manggaranon gid sa health benefits. Ginpatami sa malinis ang stevia nga nakitan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansa ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalaka na mga katropa na ito, nga gasupriher sang diabetes. Mayari maninis ang Zantones nga isa ka antioxidant nagikan sa prutas nga mangustin. Gani ka kasama nga toxic kagi cleanse ang atong lawas. Pinagi sa pag-inom sang Zantone Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Para naman sa balita sa patag sang negosyo, may dugang nga palasano naman sa mga consumer. Magataas ang presyo sang qualified petroleum gas o kon LPG. Epektibo na sa Lunes. Nga adlaw, sabi sa sang LPG Marketers Association nga magataas sila sang 3 pesos kada kilo sang LPG o katumbas sa 33 sa 11 kilograms nga tangke. Patag ni Rigasco, President Arnel T. Resulta ini sa pagbawi sang Bureau of Internal Revenue kun BIR sa temporaryo nga suspension sang excise tax sa LPG kag kerosene. May pamahog naman nga dugang nga pagtaas sa presyo sang LPG bangod sa liwat nga pagdala sang tension sa Middle East.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar, ang mabaylo nga 61 pesos and 51 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar, ang mabaylo nga 47 pesos and 66 centavos. Hong Kong dollar, mabaylo nga 7 pesos and 85 centavos. Euro, mabaylo nga 70 pesos and 40 centavos. Kag, ang Saudi Riyal, ang mabaylo nga 16 pesos and 40 centavos.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang buhilog ang gradulong sang Zantone Gold Coffee Mix. Yari ang pinakabagong nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zantone Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantone Gold Coffee Mix sa may aramang sang natural and calming herbal ingredients, kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kag marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits sa perfect blend. Agad ma-refresh ang energy nga suporta sa ikaing lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantone Gold Coffee Mix.
1: Balita Sports. Balita

0: Kaga mo yan to, mga katropa, ang mga balita ng aton nga mga natipon sa subong adlaw sang Domingo, Hulyo 12 na sa bulan sang or tuig 2026. Thank you so much kids sa aton nga mga live viewers, sa aton nga mga listeners nga nagapamati subong adlaw. Sa may bahin sang Teodoro Arsina Estrada Center, good morning landa sa inyo. Kag sa may Burgos Tali Papaman. Ang ini nga programa, ang ini nga mga balita, ang buylog na dulong sa inyo sa mga dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthon Plus Gold,
1: Xanthon Vitamin C,
0: Xanthon Plus Coffee Mix,
1: Version X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Xanthon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee
0: Xanthon
1: Mix,
0: Xanthon Gold Herbal Tea,
1: Xanthon Gold Coffee Mix,
0: Cease the Pain,
1: Xanthon Plus Herbal Oil,
0: kag Xanthon Plus Herbal Soap,
1: kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Mabakali ni mga sa inyo sini nga mga suki nga mga butika sa inyo nga lugar, pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop.
2: Express Balita. Express.
0: Sa katapusan ini ang inyo nga mga tag balita, ini si katropang Michael Dinosta Inuslay.
1: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
0: Kag ini ang
1: Express
0: Balita.
2: Express
3: X-F-M
4: X-F-M
5: Yes to Health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Xanthon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Xanthon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Xanthon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Xanthon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Xanthon Plus Gold.
2: Xanthon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Xanthon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Xanthon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to help!
3: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: This is XFM 106.5, Roja City.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: From Roja City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
4: Exciting!
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, Lasais 49.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa
1: Bullseye!
2: Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon.
1: Bullseye!
2: Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago naman nga orang panibago naman naton nga pagpangalagad sa inyo diri sa aton sini nga palatuntunan sa subong nga Domingo.
1: Bullseye!
0: Welcome ha, mga katropa, diri karon sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan Bullseye!
1: Bullseye!
0: Siyempre, kao po dyan karoon ang inyo sinilagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa. Bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na
3: bangon
0: na
3: bangon
0: na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na
3: bangon
0: na
3: bangon na.
0: Oh, malamig subong ang aton sini nga panyempo gani nami pagid nito o ditulog.
3: Ayoy.
0: Oh, pero kun may mga obligasyon kamo dira. May mga trabaho pa kamo, mag opisina pa kamo subong Domingo. Oh, ilabi na sa mga nagatrabaho da sa mga pribado nga mga kumpanya. Oh, good morning gid. Oh, kaga syempre aton man sini nga mga kauturan dira karon nga mga ginikanan. Oh, for sure nagabulog taw na gid ni kay man madigamo na sang ila sini nga mga palamahawon. Good morning.
4: Good morning.
0: Oh, kaga sa aton man sini nga mga masako na da karon ah, nga mga vendors sa magkatuhay gid naton nga merkado publiko. Kumusta kamo mga katropa? Kumusta nangin adlaw nyo kahapon sang Sabado? Oh, ayos lang, nakalagaw pagid man.
3: Ayoy!
0: Okay man, pag patak sang hapon, kahapon, oh, nagbubo na ng pag-ulan-ulan, ho. Oh, pila na ka mga pag-ulan-ulan ang aton sininga nabatsyagan, mga katropa, diri man iya sa aton sininga probinsya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, nagapadalaga na isang mensahe ang NDRRMC, no? Nag-inuwang silpon.
3: Ayoy!
0: Okay man, lauman, sunod diri ang mamunog nga pag-ulan. O, sa pila ka mga probinsya, diri sa aton sa may Western Visayas.
1: Bullseye!
0: And lakip na gani dira ang aton man sini nga pinalangga nga probinsya.
3: Yahoo!
0: Okay man, padayon gani nga nag-epekto ni ang habagat karon mga katropa nga makadalagi do sa mga pag-ulan-ulan. O, diri man iya sa aton sa may Western Visayas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And by the way, ha, sa aton sini nga mga vendors, o, mayong pagpamati kita sa inyo karon sa inyo man nga kasakuon, ha. O, sa pag pamaypay naman sa mga customer.
3: Ayoy!
0: O, sa pag-abibar sa inyo sini nga mga suki, dira. O, sa utanan section, sa panakutan, sa bugasan, sa prutasan. Sa aton sini nga meat and poultry section, dry goods section. O, kag dira man sa may fish section, kag sa aton nga bagsakan center. Sa mga nagabulante dira sa subong adlaw, good morning.
4: Good morning.
0: O, nga bisan maulanon, chimpota, hindi ni makapugong sa ila naman nga pagnegosyo. Ah.
3: Yahoo!
0: O, kag sa mga nagabulante manda sang relief.
3: Ayoy!
0: O, O, sa nga mga utanon, o kung ano man da nga produkto ah. O, sa subong nga Domingo, good morning.
3: Good morning!
0: O, dira sa TATC ha? O, subong sako-sako ning TATC ta? Tama-tama, tani mabatsaganda ang mabugat nga lakat sa trapiko. O, bangod wala to na gani, dira karon ang parking sa mga salakyan. O, kaga siyempre, hay, sige na tinabok-tabok na sa mga kutura naton. O, nga nagapalanindahan. O, sa mga nagapanindahan da, nami gini magsabaw sa subong nga Domingo. O, gani, nami maghigop sang sabaw sang bulalo.
4: Ayoy!
0: O, sabaw sang linaga nga karni.
4: Ayoy!
0: O, rindi gani ah. Ang ano ni, no? Ang baboy bla.
4: Ayoy!
0: O nga may ano ni, may patatas.
4: Ayoy!
0: May repulyo. O, so mga muna nami tira dahon subong Domingo mo. O parisan mo pala sa sang ano da sang ano sining tawag ko? O sinugbang abang rosa.
4: Ayaw!
0: O basta tigid na. O gani sa ton sinima ko turan da. O medyo sina makaigop ka mo sa baw subong.
4: Ayoy!
0: O kay para ba bulong ni ang katugnaw nga ato na batsyaga.
4: Ayaw!
0: O makaluluoy lang gini ang mga single karon mo.
4: Ayoy!
0: Okay man na way gid ni sila sang makupkupan ulunan gid lamang.
4: Ayaw!
5: Oh no.
0: O gani bawi ayo na lang na sa pagkaon.
4: Ayoy!
0: O puchiro daw ah. Amo nang sudanan yung subong.
4: Ayaw!
0: Okay para makahapa init-init man kamo.
4: Ayoy!
0: O pero kung way gid budget kay pizza di peligro, ay pili lang kamo ah. Chicken o beef?
4: Ayaw!
0: O, balahan nyo na ng buhat ko si Lingon. Noodles, noodles.
4: Ayaw!
0: O, mga katropa, pizza 12 kita karon sa bulan sang Hulyo. O, tuwing 2026. Dali-dali lang ang inadlaw.
4: Ayaw!
0: Do, kasan o lang kita nagsugod sa bulan sang Hulyo. Pizza 12 na. Aw, akadasig sa inadlaw ba?
4: Ayoy!
0: O, boss, pizza 13 na. And then, padparo naman ang inadlaw. O, sa masunod yung Domingo, pizza 19 na eh.
4: Ayaw!
5: Oh, no!
0: Okay man, ang aton ganing nga simana, nagasugod kong adlaw sang Domingo eh. O, mga katropa. O, adlaw gid sang Domingo ni naga, ano ni, naga... so good ang aton sining simana. O gani sa subong simana suguran tagid ni eh. No? Nga may aragin nga positibo nga panimuot sa kabuhi. O may yuhom sa inyo sining mga nawong. O kag ipalapnag tagid always ang good vibes. Oh, bisan ano kapait sang kabuhi hindi lang magkinusamod.
4: Ayoy!
0: O, hindi lang mangin buringot, bla. O, bisan way ka kwarta. Hindi magpahalata.
4: Ayaw!
0: O, may kilala. Gigi ko sinabala katropan Jason mo. Inabalang konsildo gani. Baw, grabe. Pating iyang isi, astas dulunggan.
4: Ayoy!
0: O, grabe magpangakat nga. O, kaunta sa guha. Lagaw ta. Pamulta.
4: Ayoy!
0: Pero kung wain na gani, kwarta, wain nagapamugno.
4: Ayaw!
0: O, maluwas sa wain nagapamugno, buringot pa pirmi.
4: Ayaw!
0: O, nagapahalata, gino.
5: Oh, no!
0: Dapat kung wain ka kwarta, hindi magpahalata.
4: Ayoy!
0: O, nabala nga ka, ton ka mabakal tatubla, no? Hindi, busog pa ko.
4: Ayaw!
0: O, pero matuo, gili, wain ka na kwarta, ya.
4: Ayoy!
0: Okay, amo ning mga inadlaw pizza 15 pa kada nang sweldo anay, pizza 12 pa lang subong, pizza di peligro na ni.
4: Ayaw!
0: Oh, gani, kalma lang ah. Oo, mga katropa.
5: Wow!
0: Okay, sama nanay kay good morning daw ah. Sa aton sini nga mga kuturan sa mga coastal barangays. Okay, labi na sa aton sini nga mga mangisda, dira. Oo, nga, nagapulupamunit lang anay. Subungo, kay man, daragko, ginsang balod ta. O, ang iba nagapulo pa simpalad man, dara lang sa panghigaron. Nagaladlad sang ila sini nga mga lambat. O, ang iba nagabilin sang ila sini mga panggalda. O, so sa inyo sini nga pagpulo pang isda da, kabay makadawi kamo ah. O, pero ang aton gid nga pagpanom, duma kun dalagko ginang balod, kagagmay mo lang sa kayang pandagat nyo. O, bisan gani, lagpad pa dan sa kayang pandagat nyo, dagko pa. O, ayaw gin mag ano ha? No? Ayaw gin mag ano sining tawag ho? No, magpasimpala da. Okay, importante sa gyapon ang liga nato ng aton kabuhi. Okay, ang kwarta ya makita na. O pero ang kabuhi naton isa lang na. O kaga sa aton man sining mga kauturan dra oh. Sa mga nabukid man nga porsyon sa aton sining probinsya. Along man na sa mga posible landslides nga ma-experiencehan or posible matabo dira sa inyo sining mga area. O ilabi na sa mga landslide prone areas dira. Okay man lauman naton nga ining pag-ulan-ulan. O mga katropa, ha? Nga ano niho? No? Nga mangin mahumok gid ning mga duta naton tugas sining pag-ulan-ulan. O amo na nga kinahanglan tagid nga mag ano ha? Mag pulo pa matsyag manda. Kun dalom tubig sa suba da yaw na pagpilita nga magtabok, no? Ilabi na kun kinahanglan yo pa magtabok sa mga overflow. Oh, kay amlay gigid ang inyo sini nga kabuhi. No, yo ayaw na pag ipasimpalad na. Oh, kun hindi kay makasulod sa trabaho nyo, maintindihan na sa mga ano ni, mga empleyad, employer nyo. Oh, pabalo lang bala kamo. No? Kay anong matabo da sa inyo karon, hindi man na sila

0: nga ginagyan nyo. O hay kon asarang malang ipahimuyong anay sa sulod balay ipahimuyong yun na lang nanay. O kun may malapit na katsanggi dira na lang anay pamaklanon sa mga sulod anon nyo. O naintindihan tagid kay subong adlaw sa Domingo tigpalinindahan gid man niya. O mostly ni sa makutura naton sa bukid nagaus-us ni pabanwa para magpanindahan para sa sulod naman sa isa kasimana. O galing kung kusog gid karon ang ulan.
1: Oh no.
0: O ayaw yun na pagpilita nga maglinakat pa. O kaga sa aton man sini nga mga motorista. O maghalong gid sa inyo sini nga pagmaneho. O kay madurodan log man ang aton karsada karon. Akon gani kilala ho aga pa na binamanuhan sang gumaya.
1: Ayoy!
0: Oh.
1: Oh no.
0: Importante nakaluwas sa katalagman.
1: Ayoy!
0: O tama gina nga pamagi ya ibilin lang ang motor da. Ngita pamagi ka commute.
1: Ayoy!
0: Okay kun piliton mo na nga mag running plat ka madurodan log karsada ta basi ano pang matabo sa inyo.
2: So,
0: pag akon gani kilala, nagsulay man eh. Alin pa ni sa malayong lugar?
1: Ayaw!
0: Oh, why ka ba nagbatsyag to?
1: Ayaw! Oh, no!
0: Sumulay-sulay ka pa sa ulan, ha?
1: Ayaw!
0: Oh, ha? Mga katropa, ha? Mag, longgi kita subong tanatanan. Ilabi sa mga single kayo, ay, gin may nag-care sa inyo.
1: Ayaw!
0: Oh, ha? Toto Ernesto, magalong ka gin.
1: Ayoy!
0: Ha? Toto Ernesto, ha? Huwag mo gin ko gin misit si gabi sang sunog, ha? Lapit-lapit lang to sa inyo, ka.
1: Ayaw!
0: Oh, itawa ko gabi sa sunog to kay una pa live sa Facebook, antes manawag bumbiro.
1: Ayaw!
0: Tapos sa Facebook pa mambal, o, oh, panawag ka mo, anay na bumbiro.
1: Ayoy!
0: Oh, grabe ng kampanya sa mga bumbiro tanga. Oh, i-save gid ang ila sini nga contact number. May load gani kamo sa data pantawag wala.
1: Ay, oh, no.
0: Ay nako na lang ah, no? Ah, damo naging vlogger sa Pilipinas.
1: Ay.
0: Amo na gani nga way kami naga-vlog-vlog ni Migo Ryan eh.
1: Ayoy!
0: Okay kun mag-vlog-vlog kami basi magdugang pagi kami sa mga ano bala?
1: Ayoy!
0: O sa mga live muna bago katawag ng tulong.
1: Ayaw!
0: All right. O sa aton sini nga pagpangalagad sa subong aga mga katropa. O tingwan ta ni malabot bi pag-asa ta subong ho. Okay, damo kay diyan nagambal. May bagyo.
1: Ayaw!
0: Ako na naghahambal sa inyo, wala bagyo.
1: Ayoy!
0: Okay, si Inday, ganito ligad. Although, naka-apekto siya sa pila ka mga lugar sa Mindanao. Oh, pero nag-decrease to siya into tropical cyclone na lang.
1: Oh, no!
0: Oh, kaga subong. Oh, dalayo, naging man ini siya nakagwa sa aton sininga. Philippine Area of Responsibility. Oh, pero nagapaulan sunod diri sa aton, amo ni karon niya ang habagat. No, so gani kumpirmahon ta na upo dang aton pag-asa sa subong aga mga katropa. Oh, kag hibaloon ta kun up to what extent or pila gid ni kadlaw nga ma-experience ta ining mga magalumon nga kalangitan. Oh, kag ining lapta-lapta nga pag-ulan nga tugas sini.
2: Bullseye.
0: Oh, standby kamo ha, mga katropa. O, kampiyon di katropan Jason, akon, ano kago, comment section niya, puro lang itsura sa mga tao, eh, wala isang comment, ya.
1: Ayoy!
0: O, kon emote, may ara, pero kon, o, kon emote, ha, may ara, kon comment, waay.
1: Ayoy!
0: O, sige, check ko na yung connection ta sa pag-asa, tupod kay Sir Ernest Paul. Maala.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sir Ernest, magandang umaga po. Ano po bang latest sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Linggo?
4: Magandang umaga po. Ito pong ating latest ngayong pong araw po ng Linggo, July 12, 2026. Southwest monsoon or habagat po ang nakapekto sa Luzon at sa Visayas area. Habang dito naman po sa Western Visayas, kasama na po ang Roa City at probinsya po ng Capiz, ay makaranas po

0: kalagitan ng maulap na kalangitan, may makalat-kilat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat, epekto po yan ng southwest monsoon o tinatawag po natin na habagat. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula timog kanluran ng Iral na magdadala naman ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Agwat po ng ating temperatura na sa 25 to 30 degrees Celsius. Yan po muna pinakalitis mula po sa PAGASA Roa City, Ernest Paul Mahan.
1: Okay, Sir Ernest, itong epekto ng habagat, sir, hanggang kailan po ba natin ito mararamdaman?
0: Yes sir, base po sa ating

0: Pero sir, itong ating binabantayan na low pressure area, as of now, is mababa po ang chance niya na maging bagyo sa loob ng 24 hours at sa susunod na mga araw. Asahan po natin na wala naman pong epekto ito sa mga susunod na araw sa anumang bahagi po ng ating bansa.
1: Mm. Sir, by the way, itong ano, abagat, sir, mostly ang mga anong oras to natin mararanasan, especially dito sa Kapi, sir?
0: Yes, sir. As of sa ating forecast, sir, ngayong araw, asahan po natin na maasahan po natin na buong araw po natin mararamdaman ang habagat. Pero meron naman tayong tinatawag na mga monsoon breaks o mga paghina ng habagat, which is yung mga sa susunod na araw natin mararamdaman, sir.
1: Okay, sir. May gale warning ba tayo ngayon?
0: As of now, sir, ang gale warning natin na nasa ano, sir, northern seaboards ng extreme northern Luzon sa Batanes at sa Mabuyan Islands. Dito po sa ating area, wala naman po tayong gale warning na nakataas.
1: Mm. Pero sir, anong advice natin sa mga mangingisda natin?
0: Yes, sir. Advice po natin sa ating mga mangingisda, iba yung pag-iingat. Pero kung maliit po ang ating mga bangka, is huwag muna tayong medyo magpalaot, sir, kasi medyo moderate to rough yung ating karagatan dito. So, kung medyo malaki naman ang ating mga bangka, is pwede naman siguro, sir, pero medyo monitor lang tayo kasi medyo yung dagat is very, ano yan, sir, hindi natin, unpredictable.
1: Mm-hmm. Okay. Sir, itong mga pag-ulan na posibleng maranasan natin, sir, mga posibleng tumagal ba ng oras naman, sir?
0: Yes, sir. Dito sa atin, sir, medyo mga kalat-kalat lang ng mga pag-ulan. Subkahapon, sir, ang ano natin is mababa naman po yung recorded natin ng mga rainfall. So, hindi naman po yan ibig sabihin na kapag mababa is konti rin yung ating mararamdaman kasi medyo malawak din po ang ating area. So, may mga areas po na makakaranas din po ng mga medyo moderate, light to moderate na mga pag-ulan.
1: Mm-hmm. Kasi based on what we observe, doon sa Iloilo, Santique, nagbabaan na doon eh. Dito sa atin sa Capiz, hindi. Kasi yung ano, itong ulan na nararamdaman natin, hindi naman gaanong kalakas, pero mga tumatagal ng 30 minutes. Ganon eh, Sir Ernest.
0: Yes, sir. Dito po sa area po ng ano, Antique, tsaka sa Iloilo, hanggang Guimaras, sir, is medyo nasa ano sila, sir, ng ano natin, southwest monsoon or habagat. Yung dito na po sa area natin kasi na tatakpan po tayo dito ng mga mountain ranges dito sa may Antique area. So medyo mild lang yung nararamdaman natin sa habagat, sir.
1: Alright, sige. Sir Ernest, with this time and information po, maraming salamat at magandang umaga dyan sa inyo sa PAGASA.
0: Thank you, sir, at good morning po sa ating lahat.
1: Bullseye! Alright, abatayan mga katropa si Sir Ernest Paul Maala. Oh, so, good thing ah, nagsabat katropa ni Jason. Ayoy! So, amo niya mga katropa, ang nag-ano sa aton karon nag-apekto ya habagat. Oh, galing pa salamat kita kay nasalipudan kita sa mga kabukiran sang Iloilo kag sang Antique. Oh, rason nga ang epekto sini sa aton hindi sang amo gid na kalala.
2: Oh no.
1: Oh, pero amo to ganyan bako kagayina, obserbahan naton subong aton sini makadagatan kadagko sang balod. No, gani bisan pa wala gale warning karon. Oh, wala sang sea travel advisory nga ginpagwang ang aton sini nga pag-asa, ang aton coast guard. Oh, magalong lang sa gyapon ang aton sini nga mangingisda. Oh, kun pidi lang anay magpulo pamunit lang anay. Oh, kay kadagko sang balod karon. Oh, kun daga ni migo solutayan no, nga panglalain man to sang balod gapon.
2: Oh no.
1: Oh, good morning anay, da kay Papang Philip da kag kay Buhay Dagat Vlogs kay Migo Janjan da.
2: Ayoy!
1: Yeah! Oh, bali Migo Janjan magpamunit muna tayo guys.
2: Ayoy!
1: Oh, magpamunit-pamunit muna kayo ah. Oh, wag muna ng isulong ang bangka natin sa mga malalaking alon. Oh, para maprotektahan natin yung buhay natin at makaiwas tayo sa anumang

0: ng sakuna.
1: Alright.
0: O pag sa Gyapon, sa mga nagapanindahan dira, sa mga may laktan subong adlaw, dala lang ka muda payong kay nauman tagid ining mga tumalagsahon yung mga pagulan-ulan. Okay, manggid siya nagad. Observe yung kahapon, di blami, gurayan, di manggid siya san tudo. Inalangin, nagadugay-dugay, nablang binabayi nga ulan, bla. Nagadugay siyang tig 30 minutos. Nagapugtak-pugtak siya, bla. Maulan siya din nga porsyon. Pagabuto sa lonan, nahulaw-hulaw. So, mo nang pagulan-ulan, yun nabatsaga naton, kapon. That is why, malamig-lamigid ang aton sini nga panyempo. O gani, mugin ang manami. O, kung malamig, kay nami mag... O, mag ano?
1: Ayoy!
2: Ayoy!
0: O, mag ano ni? Maghigop sa baw.
1: Ayoy!
0: No? Nami man i... tulog.
2: Ayoy!
0: Alright, so nabatian ha, mga katropa ladies, weather update naton, no, ining aton sinisunod ring anong tawag sinyo, ining habagat nga experience naton, or ining epekto sa habagat, I mean, ang magadugay tub-tub buwas nga adlaw. Ang balita na isa pinakuling lakad sa panahon, dala naman sa inyo sang pinagi sa Kalwan sang Santon Gold Coffee Mix. Kami na, mga katropa. Tuhod mo bay laging nananakit. Oy, Santon sini mako tura na. O kun luyag yuda magpainit-init sa subong adlaw. Nami tuod ni ikape. Pero siguraduhan nyo ang kape nyo da nga ginapangape healthy nga kape. Hindi kape nga makadulot sang palpitation.
1: Oh no.
0: Hindi kape nga maka hatag sang diabetes.
2: Ay,
1: oh no.
0: O ganito rin na kita mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health. Mayari man ini sang natural and coming herbal ingredients kaangay sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kon marguso kag premium coffee nga puno gid sang health benefits. Perfect blend agud nga ma-refresh ang aton sining energy. Nagasuporta sa ikaayong lawas nga nagatag gid sang natural glow sa aton sining mga panit. Syempre ginasuportahan man sini ang aton metabolism kag digestion. Gina-cleanse kag gina-detoxify ang aton lawas naturally. Kag ginapakigbatuan man sini ang fatigue kag ginapabaskog man ang aton focus. Gani mga katropa ha. Magpangapi na sang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix na mabakal nyo gid sa mga suki nyo daang mga butika sa inyo sining lugar. Available man inyo sa Pharmacia Benamin, dira sa Ferd's Pharmacy, o Super K Drugstore, o kag sa mga leading drugstores man aton, kang isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, o kag Grace Prime Pharmacy man. O kag mabakal man siya online, no? Pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. O kaga siyempre mga katropa ha. O sa mga nagapangapi na sining ka Santon Gold Coffee Mix, hindi nyo gid pag ihaboy ang iya sining sachet. Ang empty sachet ya sini. Kaysa ra nyo ni magamit ha, agud makapasakop kamo sa aton sining Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So tipo na yung gida. Okay, lima lang ka sa Shay. Ang inyong sinitipunon, equivalent ay na sa isa ka-entry. O, ganun mga katropa, ha? O, magkapi na sang Santon Gold Coffee Mix. Okay, pinahagisin ni may chance nga magdaog ka mo sa 3,000 pesos nga cash. Sa aton sining weekly draw kung kamong maswerte mabunutan. O, ready gani, basi ini pang makadala sa inyo, ho? O, sa dalagkuan man naton nga pa-premyo sa aton nga grand draw. Okay, man, may ara sang pulo ka mga consolation prize winners. Ang magadaog gani, isang tig 5,000 pesos nga cash. Sa major prizes natin, third prize 20,000 pesos. Second prize 30,000 pesos. At ang first prize 50,000 pesos nga cash. Yahoo! Kanino pang ginaulat nyo? Pang-api na mga katropa. At ipasakop na ang inyo sining mga entries. Saton sining Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Bullseye! Bullseye! Alright! Bullseye! Alas 7.20. O, pagkabasa ko gani, Migo Ryan, sang comment ni Toto Ernesto, daw mapatawa ko din. Ayoy! Nami lang ii, lain-lain gini agin sugpon, kabasa gito o dyan ba-baya. Ayoy! O, pero, ang pamangkot nila, nakatilaw na sa bala, Migo Ryan. Ayoy! Ayoy! Oh, nakatilaw na ni Ayhan si Toto Ernesto. Ayoy! Oh, bad ka bala Toto Ernesto. Ayoy! Oh, amo lang ambal nami i higop sang kape or sang sabaw. Ayoy! Oh, kag nami man i itulong. Ayoy! Oh, kag nami man i ipanindahan. Ayoy! Tapos lain-lain ganyan ginasugpon. May katotornisto, bad ka ha? Ayoy! Ay karoan! Pakantuan tada kay katropang Michael. Ayoy!
2: Oh no!
0: Ano ginalo? Lima na kato.
2: Ayoy!
0: Grabe ko no! Kita mo na miguraya no? Lima na nakatuslok sang ano na, ilamon?
2: Ayoy!
0: Sang hilamon niya?
2: Ayoy!
0: Basi nakagi man sa ano ni, sa idubuang.
2: Ayoy! Ayoy!
0: Toto Ernesto!
2: Ayoy!
0: Sige!
2: Ayoy!
0: Aga pa tadi, aga pa.
2: Ayoy!
0: Alright, ano niyo? 7.22, sa iluhan tanay mga balita. Sa katon si ni Patrol, dari sa katon si ni palatuntunan. Unaon taning report ni katropang Elmer Istimar. Mga katropa. Okay, mano, kagabi gani, isa ka dako nga sunog ang naglunta diri sa may syudad sang Rojas. Mga katropa. Okay, sinog ni property. Anong rason nga nasunog ini? Initially, sandig man sa tag-iabi. Check ng detalye sang balita with katropang Elmer Istimar. Live report.
3: Totally born na isa ka tindahan matapos nga nasunog kagabi mga takna alas 9 sa nga gabi sa Bakin sa nga Rizal Street Barangay 5 sa kopya sa siyudad sa Rojas. Ang nasambit nga tindahan ang ginapanigyan itawag ko tala sa kalyas Inday kag residente ni siya sa nga Barangay Dayaw sudad man sa nga Rojas kiman ini siya nga temporaryo nandira nga nagarinta sa amuman nga tindahan. Now sa aton sini nga nakuha ang impormasyon sa lugar mismo katropa sali nga nagsugod gini ang kalayo sa naunaan nga porsyon sang ila sini nga tindahan kag madasig nga naglapta kag maswerte na lang gani ang hangin ya pasugata sa ano mo or pasunod rather sa kalayo no kag hindi madasig ang naglapta dito sa likod nga bakid pero ining tindahan lang ang nasunog gid apisar nga may mga kabalayan sa palibot sa amuman nga tindahan so mayara dito sa mga naga naulamid lang kasubong sang ginaubrab lang kwan habong-habong trapal kag iban pang mga balibungan sa mga kaingod sini nga mga kabalayan. Now, sa to sini nga nakuha ang impormasyon nagikan sa kay Sir Robert nga nakibot ini siya nga mayara sa nga nabatian nga lupok kag didto pagwaya siya sini nga puloyan nakita nga nag-arabara dinhing tindahan rason nga nag dali-dali ini siya nga nagkuha siya sini nga yabi no instead nga nagpanawag ini siya sa to sini mga tapos ang bombero kay man malapit malangabi kay tropa saldi so ginkuha nga yabi siya sini nga tricycle kag ginaharurot ito padlagan pagadto sa stasyon and then pagabot didto nga nakapuli na ni siya pero ang bombero wala pa. So, maswerte na lang gimuligan nanto sa mga pila ka mga pamuluyo sa lugar agod nga mapalong man ining kalayo kay man kung may baluhas sa to sinimuturan dira sa bahay na siya sang opisina sang pag-ibig. So, meron na dira sang tulutulay nga gamay nga rasang kanal. Maswerte nga may tubig si Dalom pero galing aside sa tubig nga ila sini nga ginabasya ang labno bala katrobasal di. That's why nakita tato once nga magbasya gani gagulpi patay ang kalayo kay kung tubig lang to wala gid tsansa. So mo to sa pag padulong tato gani kay na labanan to nga mga pagkabutang mera sa mga labno pa and gipadulongan man ni actually gani subungaga sa mga nagarinta dira sa muman nga tindahan kag insecure nila to akong ano pagid bla ang nila sini nga makuha magluwas sa mga kagamitan ang ila lang sini nga nakuha ka tropa saldi ang mga coins bintahan nga ila sini nga nakuha nga nasunog man pero wala pa ni makatapos sa pag-conduct sa investigation ang aton sini nga makatapos sa Bureau of Fire Protection kung na nagbilang gito na ang sini nga sambit man yung sunog kag kung pilang ningin kahalitan sini daw sa dugang pa rin ni Sir Robert nga naglakat gabi kay man aside sa tindahan dira man sila galiga katulog katropa sa
0: dira man sila nagapahuway.
3: Yes, oo. Oh. Kay may mga plankton to ka ina mo. Kita nakita nga sunog na.
0: Hmm.
3: Nagwa ini sila. Nagpanyapon sila bala sa gwa.
0: Oo.
3: Oh. Kaya nga wala tindahan. Pagbalik nila, amo to na eh. Wala na.
0: Sunog nag-arab-arab na. Oh, kasi may nakasaksak silang appliance kaya na ano bala, nalingan?
3: Laban-laban. Kay man, kung makita na to ka ina, sunod rin sila ang breaker ni Drinis Anohan yung portion nakabutang mo. Kaga dito man suno dire sa mga nakakita nagsugod gining kalayo yung katropa sa Saldi pero hindi tani pagpungunahan ang aton sini matapos ang Bureau of Fire Protection.
0: Mm. Dilam.
3: Investigation man. So suno
0: so, ang ano lang gid ang sulod ang natupok kay daw kita ta intact pa yung mga atopya.
3: Ora pa pero kung patungan mo to mataktak man to gyapon.
0: O kung sa bagay kay ang ano na ang ginatungtungan sina kuha na eh. Dilapidated na kay Kahoy, no?
3: Oo. Kahoy, kaya undersized malangabi ng 2x2.
0: Hmm.
3: Muna.
0: Sa ano gina? Sa tabok lang gina sa pilelt?
3: Ako di sa kilid ni sa Santulay, ugaling ang tubig. Ara sa dalom sa gila, sininga building.
0: Oh, sa tabok o sa kilid sa pilelt?
3: Sa tabok. Tabok.
0: Sa tabok, gina?
3: Oo, oo.
0: Mm, so ang pagadto na to sa ano sa kunday sa may karinderya to.
3: Nan, oh muna.
0: Mm. Sus. So mga ano pila ka tao ga tinerda siguro mga dua.
3: Sa pagkabalota do tatlo tos la kay na eh.
0: Tatlo.
3: Oh, kung kaisa guro dua lang eh.
0: Mm.
3: Pero madamo sa mga kagamitan ah, mga pangsunod gid bala pang balay.
0: Oh, pero changgi gid na sa una.
3: Yes, oh. Madamo sa mga kwan, sa mga baligya. Kaya na may mga...
0: Ang rep ay disgrasya, rep?
3: Oo, boss, gid.
0: Oh.
3: Ang kuwan. Kapisa ng ila, yung motor sang rep, why, gid, bilin.
0: Mm-hmm.
3: Ang mga tilya sa soft drinks, posible mo kung ito nilupo kagabi. Iman kadamo sa mga nilitro, bala.
0: Mm-hmm.
3: Ting wholesaler siguro, katropa saldi, sa mga soft drinks. Kag iban pa, no? Kay... wannabe, ideal gidabing lugar eh para sa tindahan man kay madamo sa mga pamuluyo kag amuning mga nagarinta. So ning ganyo man nga maganegosyo dira o galing sa masubo nga balita na sunog giniya katropang saldi. Sa dugan sini bilang nga kasuyuran pamatian taning kabahin sa aton sa ning interview sa kay Sir Robert sa aton ini nga napakigangutan.
4: Pero sir mga quarter to nine git siguro to. Kay ga pailahilay na kumong kay nakibot ako talo pangdan ko pagwa ko sa sagwa ay ara nang kalayo. Amo kag nagrikta na lang ko magtawag bumiro.
3: Antes pa man nakita mo ning kalayo sir may nakita may nabatian nga naglupok.
4: Oo, kada lupok na ya.
3: May posibilidad ano to lupok sir.
4: Siguro mga soft drinks sir, kailangan mo din sa soft drinks, mga Red Horse.
3: Tindahan, tindahan ni sir. Kasi ano ni sir tindahan sir?
4: Changi na. Well, ako kabalo kay kung sino ang tagiya sina. Pero ang tagiya sinang ginarinta nila, pulis sina tagiya mo.
3: Okay. Dugay naman eh.
4: Dugay na sir. Siguro, sobra naman siguro sila isa katuig diri.
3: Saan batihan nyo to ang nilupok ni kag nakita mo yung kalayo? Sir, anong ginihimo mo?
4: Ay, dinakop ko nang yabi sir sa akong motor kag nagsirit na pagkato sa Bureau of Fire. Kay kung ulat ko nung pang tawag, tawag-tawag sila, ay dugay-dugay. Kaya mamangkot pa ka location kun din. Ay, nagrikta na lang kuya para klaro bala nga dirigid mismo ang nasunog.
3: Pagbalik mo sir, ara pa sa Gyapon?
4: Ara pa sir, pero nagulaw-ulaw na ang uwan. Ang kalayo kay ginabuligan man sa mga ako ano. Nagbayanihan man ng mga pamuluyo pula dire.
3: Kagabi nakita ta to ang mga residente din nagbuligan na gid ano ni din may lapit din kakuan sa tubig sa raw.
4: Ara gi sir sa dalom ng kulay kay labnuon na da ay amo ang ginabasya nila. Para may purpose nga mapatay kita ni ang kalayo.
3: Kasi sining changge sir may nadulamit pang ibang balay.
4: Away na sir. Raw gamay man lang tong sa piyak trapal na man lang tong daw na sunog gamay.
3: Kagabi, during sa pagkasunog, basko gahangin, sir, or matutaway man?
4: Taway, sir, taway. Kaya ga-talatalisik lang.
3: Ano gining unod sa tiyangke, sir? Walang, ang grocery lang yun?
4: Mga grocery lang na, sir, kay tiyangke. Mga soft drinks mo lang, amo, malanaila, mga baligyada, mga tinapay.
3: Mga oras, gining na apula ning sunog, sir?
4: Away, pag-ani siguro, sir, tunga sa oras na apula man na nila, kagabi. Dasig mo lang, kaya gamay na mo lang ang kalayo pag abot sa bumbiro, kaya nagbulig-bulig ganito yung mga pamuluyo para mapatay.
3: Dugay pa nga pakibato sa bumbiro, sir?
4: Dugay-dugay mo siguro, sir. Mga tunga sa oras man siguro. Kaya yung clear git nila, hindi sila man na naglakat.
3: Bullseye! Bullseye! Nabatihan si Sir Robert, katrabasaldi, muning saksi kag mismo nga nagtawag mas aton sini nga makatapos ang Bureau of Fire Protection nag magresponde ginabulubanta mga alas 9:35 na gindeklarar ini nga fire art sa aton sini nga makatapos man sa nga Bureau of Fire Personnel. So sa pagresponde nila to gamay na lang chuling kalayo eh man sa na mentionar sa Robert kung nakita naman mismo nga
0: nga damo nag live kaysa sa magtawag ayoy. Tama.
3: I don't know kung ano ang tama. Sibla, siyempre dugay, bisan kita mismo nag-akumpanya agin sina.
0: Oo.
3: Iga-save ginila ya ang number sa Bureau of Fire Protection. Dapat yan katarungan din.
0: Gani, kay para ba lang kung may mga emerinsya, polis. Ang dapat na unod sa mga punbok, tabla. Iya ka polis, iya ka bumbiro. Ambot sa iba na nga man, ambot, amo nang ila mindset.
1: Oh no!
0: Bah, kita, sunog ko, sunog ko. Dala, ma-live ko, hanay bala.
1: Ayoy!
0: Tapos sa live pa nang panawagan, tawag yun, hanay bumbiro. Bah, maluoy ka.
3: At tulon pang bumbiro, kadugay-dugay mag-responde. Doon din nila sa bumbiro, nag-Facebook perme.
0: O gani, no, siyempre, ginaano pa na hindi pa na basta-basta nga madalagan dayon ng bumbiro ta kay ginalantaw pa ng makinanay. Okay ba si isa tunga-tunga na ma-responde bala nila hindi kadalagan nila pa ano na nila per track. So umayad man ng inubra ni si Robert ya kay sinakyan niya dayon motorya kag At nanawagin na sa bumbiro to, personal. Oh, ay nasambay to, hindi eh. Why ko yung gagi sa tawag-tawag pa kay i-determine pa na kung din yung lugar mo, din yung area. Oh, ba? Ay ko di, yes, siya yung nagkatotoya sa, ano ganida, Bilbao Street, katrabang Ilmer.
3: Wala na, Rizal, Rizal.
0: Hindi, I mean, ang Bilbao Street ang sa bumbiro.
3: Ah, oo, ang Bilbao Street sa bumbiro. Hmm. Lapit mo lang.
0: Gani, kay, lapit mo lang. Kay Amuna Oras, ligwa naman ang dalan.
3: Oo, nang diretsuon niya lang ni ang Kwande, sa kapil ko, sabi umage, ah, oh, lapit-lapit, lang katrabang saldi. So, siguro doon, tama sa to, sinimutura niya, once nga mag-save kita sa to, sinimutura mga contact number sa to, sinimutura mga telepono, kung BFP, BFP kita. Kaya man, kay sabi, may insidente na tabo ligad, ang nakapundok is in the RR mo. Pero pagtawag, pagsabat, hello babe.
1: Ayoy!
0: O, kag budlay manabi kung ipagi mo pa sa 911. No?
3: Yes,
0: oh. Kay damo pa da pulo pamangkot anay.
1: Ayoy!
0: Oh, 911, what's your emergency? Oh. Aba sa unog di siya. Parang rising ko.
1: Ayoy!
0: Ano na da? Rizal Street na da o Legazpi Ilawod?
3: Rizal Street.
0: Ah, Rizal Street ya?
3: Oo. Oh. Oo. Kaya man pag abot mo na di ba sa may Jumbo Bridge.
0: Oo. Oh.
3: Street nga na da. Rizal na na.
0: Hmm. Okay.
3: Kwanta lang di. Idugang ka lang di siguro. Ang parawagan na sa ato sining makatapos ang Bureau for Protection. Nga mag-secure gate. Tangila, sinikagulingon nga contact number para in case of emergency. Mas manami nga unaon. Giga magpanawag anay. Antes pa magkita nga magdakop sa nga ton. Sining cellphone sa pag Facebook Live, no? Kay sunod rin sa ila. Sa kay Sir Galbi to before sa nga ton. Nining nga interview. Kaya not all the time sila ang nag-Facebook. Kag may mga residente nga nagpanawagin sila yung mismo. So, yari, i-tagtani ang contact number sa mga Bureau of Fire Protection dere sa Roja City. Paliog lang ko da save sa to. Sining uturan. Lawagon ko ah. 09.

0: 5228. So amo na ang hotline sa aton sining Bureau of Fire Protection, Rojas City. So kung may mga emerhensya not only sa sunog katropasal di sa ibang pagid ng mga labirigid kung may mga kumbala
1: mga... basta no like abi may disgrasya kami ambulansya naman bi peta subong kay may trained personnel man sila dira or hindi gani kung may mga man og dabla sa inyo no mga reticulated python.
2: Oh no.
1: Oh, so sila man ang gi-responde. Ay mayo subong kay may pick up na sila katrobo Helmer tanda ko sa totong may manog blas pa apartment to. Oh, bumbiro ang fire truck ito nag-responde. Gila sa tao, binila may sunog mo.
2: Oh no.
1: Oh, ay mayad lang subong may pick up na sila katrobo Helmer.
0: Mera na. Easy na ya mag-responde katrobo Sandy. Nakadepende man abi sa kwana. Sa area kung kaysa kay subuman sa
1: pero I think do amo na ilagi na service kung may mga ano makuha sila sang ano blas ang mga manog kay kun per track pagkapuwag mga tawo bulabog bla
0: kag kwan ang ano abi do kung kaysa may mga dalan nga hindi accessible sa pag-abot niya sa per track so pareha mas madasig kung pick up gid ya katropa sa LD so far dugangat ni galing. If matapos niya ang ginakandak investigasyon sa aton sini makatapo man sa Bureau of Fire Protection. Balita rin kay Kadri sa Bakin sa Barangay Rizal ang bilogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad ng produkto sa inyo sa Stowal
1: Incorporated. Barangay 5 kay Rizal Street lang.
0: Barangay 5 rather. No? Ang Visilix Plus of Gel Capsule mayra sang lutein, vitacarotene, vitamin E, kag Zia Santi nga naghatag agos sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision mag Visionix Plus Soft Gel Capsule. Mabakali sa pinakamalapit kag sukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar and pwede man madukad sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat kay Katropang Elmer Estimar sa gidulong sininga balita sa aton man sininga pagpangalagad. Oh, so, epani ang ano, wipat na data kung pilagi ng estimated damage. Bangod siya sining nagluntad ng sunog kagabi dira. Oh, so ubos gining ano ni ang atulutang gini mga katropa.
2: Oh no.
1: Oh, kag atop lang tong nakasalbarong sim.
2: Oh no. Oh,
1: pero the rescue dia ubos kid. Oh, kag mo tong mga paglinupok gurong na batyan nila eh. Yan nagin man to ka soft drink. Oh, mga katropa.
3: Bullseye.
1: Oh, lapos ni sa ano eh. Dito na ituto Ernesto eh.
2: Ay, ay!
1: Nga mahilig sa eh.
2: Ay, ay! Oh, no!
1: Oh, ano di ang Balmiguraya, no? Oh, lima na ko nung natuslok yung buho nga may lamon.
2: Ay, ay!
1: Wow.
2: Oh, no!
1: Oh, ano, dira sa ano, sa Luyosang PhilHealth, kito damo na dahil lamon eh.
2: Ay, ay!
1: Oh, may mga buho, basi ginasudlan sa mga... ano gani na ang naga atras na bala Miguraian?
2: Ay ay.
1: Oh, basi amo na.
2: Ay ay.
1: Right, sige. Oh, ala 7:40 dugang padaton nya balita, isa man ka lalaki o dakop saging kasa nga drug buy bus operation. Sa Banwa Santa Paz. Sa detalye sa balita, katropang Michael. Live report.
4: Na tigayon nga maaresto ang isa ka 22 anyos nga lalaki matapos sa gintasang bypass operation sa Tapas Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Greg Anthony Salbang. Ginkilala ining ginpatigayon no ining bypass operation sa atong sininga Tapas PNP dira sa may bypass road Barangay Poblasyon Tapas. Kapis no taklala una imidya kay nasa nga kaagahon Hulyo 12 tuig 2026 din kilala ining arestado sa kay mas kilala sa kay Rodney Parle 22 anyos kag residente ini sa iya sang barangay Bato-Bato sa Pas Kapis apang temporaryo ini siya nagapuyo nandaw diri na niya ni siya nagstay sang Marugay sa barangay Tubasyon sa Pas Kapis. Nabakal diri sa nga aton sining mga sa aton sining pagkilala nga buyer a brick type na homemade, the 12-gauge shotgun, single shot na may aras ang tatlo ka mga live ammunitions kag dugang pa nga recover saya sini nga pag inakop ang tatlo ka sa shay sa ginasuspitsyahan siya buh na nakasulod sa sulod sang yasini nga slingbag. Wala iba man kung naton ini siya kung iagin man ining mga items nagayuhong-yuhong ng ini siya no? Kaga wala ini siya nagasabat sa aton no? Kaga sunod man rin sa iya wala naman siya sang niya no? Mga nagakpan ini siya no? Aton sini man iya naman sang kapulisan.
1: Pila ka sa siya nakuha siya katrobang Mike?
4: Loka sa siya sa ginasus.
1: Oh, dali lang i-pick sabing connection mo. Ano ga ano kadiga ka dunlan kadi.
3: Ay.
1: Oh, galan taw nga dan si Toto Ernesto basi bala biraho niya mga karon.
2: Ay. Oh no.
4: Susubong iya nga mga tinuon mo na nga nag-fluctuate ang aton sini nga signal no. Okay. Sige, so sa liwat no, ang na-recover dari sa iya, mo ang tatlo ka sa Shea, sang ginasuspitsahan illegal nga droga na nakasulod sa iya sining slingbag. Kag ang ining tatlo ka sa Shea, nga nakasulod sa iya sining slingbag, ang nakasulod sa isa ka Queen Force, no? Nga nagaduag dark blue, no? Nga sahi isang wallet, susulod sa iya sining slingbag. Sa karon yari na ni siya sa pag-inakop sa aton sini.
1: May nakuha pang armas?
4: Amo ni ang ginbakal sa iya.
1: Ano niya? By bus operation against illegal firearms.
4: Yes, sa Katropan Saldi. By bus operation para sa armas lupang Katropan Saldi. Kaga sunok man sa aton sini nga mga kapulisan sa aton sini nga pagpamangkot sa kay Police Major Salbang na wherein nga ti ang ining persona nga madugay ini siyang gin monitor sa aton sini nga mga otoridad kaya sini nga illegal nga bulhaton mga bulhaton no bangod kay sino diri nagatuga ini siya bala ka tropa sa Saldi sang gamo no permi dira sa may bahin sa barangay poblasyon no kada ginapakita-kita niya ning iya sini nga armas nga kung sino ang magabato sini sa iya pati may ano gid no may kalalagyan gid no sunod diri sa kay Major Salbang pero kati gin kon ini siya no gin kon sabon sa aton sini mga pulis kati ibaligya na lang ng armas mo sa amo no kay amo na nga baklo na sa trupa sa Salbi na ko recover
1: gin kon chabo ya
2: oh no
1: okay basi gin dilan sa pulis ta
4: Oh.
1: Eh kung ging kun chabo mo na ginapin mo to.
2: Ayoy!
1: Ging high low ginailo sa isang pulista, gin high low ay baligya sila.
4: Oh, na dagin tanto ko gin high low sa imigya na lang sa kun mo nga pusil mo kay daw type kay mo nga pusil.
1: Oh, ano ni single ta single brick type?
4: Oh, brick type homemade
1: improvise.
4: Oh, improvise.
1: Improvise sa single shot. Shotgun?
4: Yes, katropang Saldi mo ni siya ang nakuha sa Yasini na pag inakop no? Medyo mabunok ang ulan kagabi
1: nang pinugusay ni sila nga dahil kuya bayo aw
2: oh no
4: ang tunga ko ya pag ito maging kwanda yung pinukutay na ito bagong wisik no?
1: Ba, tingala bang ko oh, may ko gani yan, nagtubog ni Strugban Carbaw.
2: Ayoy!
1: So, may ano na, may piriyahan na sa tapas, why pa?
4: Wala ko idea, katropang Saldi, no? Kung may piriyahan na to sa tapas, kay tigabi mo.
1: Oh, pero no? naka-gigi sa banwa, why?
4: Why? Dari lagi ko yun sila police station. Why
1: ah, dari ka nagagi sa likod, sa likod ginagagi.
4: Sa likod, sa may... ano na tawag sa may dito gid sa likod si Dalom?
1: Sa terminal ka nagagi o diri sa nagpabanwa ka pangadalan?
4: Di ba may ara kita nga sulod doon nga dalan to pagadto sa may simbahan.
1: O gani dira nagpabanwa ka pa kay di ba pag abot mo to sa crossing, ang crossing pa to o pa terminal?
4: Di ang una, di ba may pa terminal ka nga alagyan. Hindi na, may ikaduwa sa ikaduwa nga.
1: Ah, nagdiretso ka digto sa unan sang ano, sang Sumo Funeral Homes. Oh, may crossing dapat to, oh. Nga Takason.
4: Oo. Pero hindi dito sa Piyak, hindi dito pa kato sa may Banwabla, to sa may dito kay Magi sa may DFP, hindi dito. Direct yung nga nag-agi.
1: Oh, gani. I mean, gani. Dira ka gani. Kundi ako niya pamangkot. Yung ginahaling ka sa Tulay, bla sa... Haling ka sa Nose. Oh, agi ka Tulay. Una mo da ang agyan niya crossing, amo da pa terminal.
4: Manang bypass road.
1: Oh, dang padiretso kaya. Kaya dito ka nag-agi sa... Ano, sa crossing sa unan, sang ano? Sang Purinarya?
4: Oo na, oo. Dira ka dito may unan lang.
1: Oo.
4: May unan lang sa patio ah.
1: Hmm, so dira ka nagliko da yun.
4: Oo, dira lang ako nagliko. Pa-cut to sa may likod, yun sa may tubang, yun sa police station, katrupang Zalbi.
1: Hmm, kaysa likod ka simbahan nag-agi ah.
4: Hmm, sa likod ng simbahan, na, tama. So, saan mo to, no? Ay, katrupang Zalbi, kay... madugay naman yun sa G-Monitor. O na ganitan, yun... bakla na isang ligad nga dlaw galing kay nagulan boy mo dayon no ginidiyahan si amuni kagabi katrupang Saldis no 22 anyos sa may kwan man no may kwan man tani nga klase ka tawo galing kay amuni na
1: may ano panulok. May tsura
4: o do may kwan do may pagkaastig no
2: may oh no
1: Oh.
4: Lapu-lapu.
1: Daw si Kuku Marten, daw si Sigabo ba ni, daw si Gabo man ni.
4: Eh ngayon tsura ka tropang Zalbi, daw si Kwan. Daw si... Daw si Inchong D.
1: Wow, Inchong Go. Ay! Oh, kita mo, ginambal ko ginaw mo sa ligbat naman si Tutor Nisto. Beto, crush mo naman kuno ya.
2: Ay! Oh, no!
1: Crush mo naman kuno.
2: Ay! Ay!
1: Balang tagigay.
2: Ay! Ay!
1: Pero taga Bato-Bato niya. Bala mo kundi ng Bato-Bato, katrobo Michael.
4: Malayo
1: ng lugar. Malayo din na yung barangay. Lapit na na sa boundary ang Antiki.
2: Ay! Ay!
4: Ano, tama. Pero,
1: Sa ma kudeling sa merkado abi ang liko mo patuo diyan pagkadto sa Pasa Nicolas no pakapso ang diretso diretso kaya
4: oh pamindan pero dito yan lungon mo kayang dalan
1: oh, ano
4: ko sila nga arit
1: na pagkadto to bla sila ospital da sa una sa Karida may crossing na dapat tuo
4: oh
1: ah mataklad ka na to sa mga pakuan sa mga pasiya na dira ng bato-bato mm-hmm.
4: Magi ka to sa may crossing, makatol.
1: Ambot ah. I shall return eh.
2: Ay!
4: May crossing, makatol na to. Dito kami si Magi. So, galing kiti siguro, posible.
1: Basi may ano na, di, may pamilya na sa Disabanwa, din na lang sa nag-tiner-tiner. Kaya layo to bato-bato mo. Siguro, ambot, giskwila pa ni sa.
4: Wala na, katropang Saldi, no? Katropang na siya sunod rin sa Iyaman, kaya ginasunusugo man siya ni Kwan, ni mama niya Kwan na ginasugo siya. Kaya no, libra man siya sa Uyapad, ah. Siguro posible ganun yung Uyapad na yung ginwisikan ni Drin sa nagubraman. Katropang Saldi, kay sunod rin siya nag-inom-inom, isopon siya sa mga amigo, ipag-gawa niya, nag-transaksyonanay na, no? Kaya mo to. Naagahan ng kinag-ulan. Abi, grabe din ulan ng katropang Salbi mo.
1: Oh, so, he has the right to remain silent. Nagid siya, why na siya nagwakal ka party sa operasyon?
4: Why, gid siya? Oh,
1: why again deny? Why amang ging confirm?
4: Why? Nambal niya, kung may pilirmahan, mapirma man siya. So, mm-hmm. Siya katropang Salbi. Pirma man siya to.
1: Bato niya naging na. Manguro ah. Nga, amo na ni.
2: Oh. Ayoy!
4: Bypass no sa ngaton sining mga kapulisan man kag sunog ani ka tropa Saldi man sa ato sining information nga nabaton sa ngin background check isa dito sa may ano blas sa may Bato-Bato ay hambal sa mga residente to ti wala man sa mga nagabakal sang isog niya di muna nga diri niya ginbligya sa kwan sa Banwa
3: katropang salbe, siguro mo niya may nagbakal din siya, no?
1: Oh, ay ginman may gabakal sang iso gaya ang bumakal ya sang armas siya pulis.
2: Ayoy.
1: Oh. So may dua may akmen oh may live ammunition. Dua?
3: Tatlo. Tatlo ka mga live ammunition sang recover no sa iya sini nga bagman. Ay katupang salbi. Kaga nga bay basmani. Naglabot sa 3,100 pesos. Ang 100 pesos amo ni sa ang
1: subscribe
3: mark money kag ang subscribe money kag ang 3,000 pesos amo ni ang budol money, no?
1: May ano na ni may SDP na ning ano, ang illegal nga droga way.
3: Wala pa katropan sa LDE kay ano kita nagpa information. Wala pa ako na ma-release sa iyaman, no? Katropang salbi. Kato ka kanta ni, doon kung pila ni ang standard drug price ni kagong pila kagramo niyang na-recover sa iya sininga pag-inakop. Kaya ang duha rin, gamay lang, no? Daw mga pan lang, ah.
1: Daw tawas. Daw tulun-sulublan ka, bitsin.
3: Pero ang isa ni, dako ni. Katropang salbi, siguro mga 2 grams ang isa ni. Ang dako ni bla.
1: Mm-hmm.
3: Pero ni, charging kong pila ining tanan, ah. Dugangan talaga galing ni, kung makakatag sa dugang informasyon ni. At inatapos ng operasyon, grabe nila ng ulan, mga alas 2:45 na, no? Sang mag-aaga. Katropang saldi, no? Din inventory pa yung mga na-recover sa iyasin nga pag-inakop. Ang bisikleta, ito nga iyasin nga ginagamit, ito nga ginasakyan, pagkatuto sa lugar, gina-clarify pa ni Karon, no? Sang atong sininga mga otoridad, basibla, inindala niya nga bisikleta.
1: Ang gina-verify?
3: Mm-hmm.
1: Gina-verify pa kung kinawata, no? Hindi.
3: Mm, dan. Kay ginapamangkot ini siya kung kay sinuning bike nila niya bal niya ambot so why mabuot siya katropang saldi kung pamangkoton mo galing wala lang siya nagkasabat.
1: Ah, okay. Oh, pero why isang pag ano do naghihibi bla
3: why man tasa no galing ulingo lang gini siya katropang saldi pamangkot mo siya kung hubog sa rinde yan sabat hindi man why mo siya kung gainom katropal saldi pero bala ano gid jaron kay inom sa katao mo kay ang baho bla sa
1: gilid no gab daga no balingaso ah
3: dos na gid no ay katropal saldi pero mayo gani na sana so, salamat man to pag kagabi no ang aton sini mga barangay officials man dito sa lugar na daw nagtulo tawhay ang ilang buot sini no kay bangon gani nga kung may mga lokasyon da magaulo intra gani ni siya sigurado gid nga may gamugid yung matabo katropang saldi kay bangod apila man ka bisis ini siya nga ginarespondihan dra man sa amoya nga lugar ra sa mga nga sini nga balita nagikan diri sa may banwa sang tapas ang buylog nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sa Yesto Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Oil ang branyos nga antibiotic properties mao ni sa mga allergies mga pangatutatol sa tong sini nga lawas bangod sa kombinasyon sa maramo nga yerba mabakali ni sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar. Kaya pwede nyo man nga ma-add to cars yung mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, in si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat kay katropang Michael Inuslay. O, ay naguro ni nag-react ning suspect ni kay bato niya na iyakapalaran.
2: Ayoy!
1: Oh, the day has come.
2: Ayoy!
1: Oh, no! Oh, mapirma na lang ko, may pirmahan na. Oh, para base para ganit libre boarding house ko, boarding lodging ko libre. Okay. Sige, sa dugang panaton nga balita. Check on ay connection ta with katropang Elmer. E mano duha ka mga persona dakop sa akto nga nagapataya sang illegal nga sugal sa mga magkatuhay ng operasyon sa aton kapulisan sa duha man ka mga banwa. Sa detalye sini mga balita katropang Elmer.
5: Live report. Live report.
0: Arestado ang duha ka mga lalaki sa dere ang isa ka senior citizen matapos nga nadakpan sakto nga nagapataya sa illegal nga sugal o koristil bukis sa suparado nga operasyon sa aton sini nga mga otoridad una dere nga nadakpan ining isa ka senior citizen nga gikilala sa kay alias Adriano 65 anyos kag residente man sa barangay Natividad Pilar Capiz nga kusdi natigayon nga nadakpan ining si Adriano pinagi sa operatibang nagpakilala isa ka puservitor no sa Balor nga 100 pesos kaga dito sa nga nadakpanan ni siya na recover sa paginakop sining ni Adriano ang isa ka improvised sa kotiho or isa ka stab sa improvised kotiho kag ining 100 pesos nga bit money kag sa din nagapabili na niya sa karon sa bakin sa nga Pilar Municipal Police Station ang ining arestado para sa nagakaigo nga disposisyon kag dugang diri nga nadakpan sa kapareho man nga adlaw kahapon takna alas 5 sa nga hapon nga nadakpan maning si alias Arthur 56 sa anyos kag residente ini saya sa nga barangay Magubilan Panay Kapis natigayon man nga nadakpan si Arthur pinagi man sa aton sini nga mga operatiba nga nagpakilala po servitor nga nagtaya sa balor nga 20 pesos kag yas din na recover sa paginakop ni Arthur ang isa man ka stab sa improvised kutiho kag subuman ang 140 pesos nga bit money or ang koleksyon kita sa iya sini nga pagpataya nagapabilin man sa may banwa sa nga Panay partikular dira sa Panay Municipal Police Station ang ining arestado kag lunsay ini ang mga nagladakpan pagatubang sa kaso or pagapasakaan sa kaso sa pagbayolar sa Presidential Decree 1602 as amended by Republic Act 9287. So muli nga ton nga balita nagikan sa Banwa sang Panay kag Banwa sang Pilar para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat kay Katropang Elmer Estimar sa ginulong sining mga balita. Bullseye! Ini nabatayan ang unang ugnat pa lang sa aton sining mga balita sa subong aga. Ini bahin buylog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon Vitamin C.
1: Oh, mga katropa ha. Subong gani nga nagalain-lain ang aton sining tiempo.
7: Oh no.
1: Kinanglan naton sang suplemento nga makaprotektar gid sa aton. Oh, and syempre, kinanglan ta gid sang bitamina. Oh, diri na kita sa Santon Vitamin C. Ang isa kanan acidic alkaline based vitamin C. Nga nagabulig, agad mapabakod, agad mapabaskog ang aton nga immune system. Kinabuligan man sini ang aton nga lawas kaya mapakigbatuan ang mga viruses kaya mga bakterya. Ini man ang anti-aging, anti-inflammatory, kinagabulig produce ang collagen, L-carnitine kaya pila ka mga neurotransmitters nga kinanglan para sa maayong pagfunction sa aton nga lawas. Oh, remember ha mga katropa, ang vitamin C isa na siya ka water soluble nga vitamina. Buot silingon.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon.
1: Oh, wala eh.
6: C, vitamin C.
1: Wala ini siya nagapabili no kung nagatipon sa aton sini nga lawas.
6: Vitamin C.
1: Oh, kaga in order nga ma-maintain aton ang bastante nga level sini. Inang lang tagitani nga magkaon sa mga prutas o kuno tanon nga manggaranon sa vitamin C.
6: Vitamin C, mag Santon.
1: Oh, however mga katropa, o bangod sa kasakoon ta permi sa mga trabaho ta kag o permit na tamaran manindahan kay salig na nanta permi sa pagbakal sang luto na sa karinderya.
7: Ayoy!
1: O ay dira kita mabalda na. O kay di na bastanting level sang vitamin C nga makuha naton sa sinang mga utan. O gani bilang alternatibo diri na kita sa Santon Vitamin C. O, kung nagabulubat siya gin, nagapulupis nga o bala, nagasulusip on. O, daw na ginalon ng lagnat. O, mga katropa.
6: Vitamin C, mag Santon.
1: O, hey, imni, adwa ka kapsula. Pero kung bakod man immune system ta, laway man tabalatian, awad sa day, okay na niya. O, available na sa mga leading drugstores nationwide, kaya nga isang Mercury Drugstore. Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Bakal man online pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Oh, gani mga katropa, make a healthier choice. Pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C. Alright, alas 8:01. O, damo sa iluan ta niya. Ay mga taramyawon, ta subungaga ho. O, damo na sila ho ah.
7: Yahoo!
1: O, good morning, gidanay, kidudoy, Arne, dangan na batuigas. O, gatutok subong sa aton yung pagpangalagad. Thank you, kidoy, ah, nagmurumagaan. Pabatsyag ko.
7: Ayoy!
1: Kay Kigawad Redden Aspera sang Barangay Liong Roa City kag saya mga pamuluyo da kuno good morning.
8: Good morning.
1: Oh, kay Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio. Oh, dira sa may Barangay 5 man, good morning.
8: Good morning.
1: Oh, sa kay Auntie Maringda, oh Maria Gabia Bermejo. Oh, sa Banwas ang President Rojas, good morning. Oh, subong man kay Ma'am Liza Digala sa Divino and Digala family, good morning.
8: Good morning.
1: Oh, sa kay Migo Tada Solomon Antonio. Good morning.
8: Good morning.
1: Oh, kay Ma'am Sobre Vega Elma dira sa may Antique. Good morning.
8: Good morning.
1: Oh, kay Dudoy Tupas Dumali. Oh, good morning.
8: Good morning.
1: Okay, Rafael Digno, good morning manda.
8: Good morning.
1: Okay, tay Musok kag kay Sir Eric Bering, no kay tay Joel Bilyones, kay Cap Dolor da sa may Hamulawon panay, good morning.
8: Good morning.
1: Okay, parikoy ta manda ano ah. No, sa Aguho, Rex Ramirez, good morning, parikoy.
8: Good morning.
1: Okay, Mama Helma Inyon Bantes dira sa may Kugon Panitan, good morning.
8: Good morning.
1: Oh, sa kay sino pa dio, Toto Ernesto, good morning.
8: Good morning.
1: Oh, bisan aga pa galing na butaw na sa ho.
7: Ayoy.
1: Okay, Sir Robert Jud Padilla dira sa may Lawaan, good morning.
8: Good morning.
1: Oh, sa kay sino pa di ho? Oh, kay Melbs Anisco. Oh, good morning.
8: Good morning.
1: Kay oh, sino pa ding arisubong kay Ma'am Nini baka sini di Latina. Oh, good morning man.
8: Good morning.
1: Oh, kag sa mga nagatutok na subong aga sa aton sini nga pagpangalagad. Oh, good morning. Okay. Siling ni ano niyo ni kanami isang advice ni Ernie.
7: Ayoy.
1: Oh, hindi kada sir magagi sa makatol. Oh, ay kato kaagi at tutor ni Sto ah. Ano man si Toto Erneng man? Oto, pagapihan ay blato.
7: Ayoy!